0: 101.1 PI. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you have another toy for Talo Fat, you'll put him on Malo Samoa for a phone mile near to La Talo for another. My lord is a former via. Was my lord for a phone in California last Friday? Lose will find you lie, Waffles Fulono, a little maturitas PI PMN, Yautia Roa. Na whaari ese e tasi na awhi e sa wangai no whuanga o tau singa al malo po le abuse in stage care. Fai mai o le tuai o fuwhanga al malo e fuforma pui pui ai nei tūlanga o tasi lon tau no unga o le soli tū la fono. I lea solulu an nafi sa puto poto ai lato unu sa umai nei sa wanga i lumo al mao te fono al palemene e tufu fatu te ufunga la au i minister al malo o mai no whuanga na sa wai nai tangata e fa ilonga i nai le lua tau sanga talo unu tu inatu le ipoti fa ai wale komisi tu etu o eo sa wanga i tau singa fa al malo abuse in care royal commission of inquiry. Na faala wilo al minisa ya Erika Stanford e mana umia ni vai ngā tupe te tele mani suinga malo losi ili tauli maina o mata, a mata ngā ruenga au faa noa noa pia te ngata sa afia. E se nau fau tuanga po recommendations e satu ina tu pe taing na faali e tangata survivors male komisio a ya te tau o tangata ili au fai polo kiki e nau se vaenga i titi o ia mana onga sa talia a o isi sa te ena. O loo tau sisi pēle ali i pāle mie sona langona i wha pēa o le a au sia ni usila na sini mō swing o le tau. E ui sata ue sili i pote wha pēa matua tele le onga onga vaenga o loo misi nei fua fuanga. Le li i pote ilo ntolo le komisi o swing o le tau na su su e naile anga ilumo le atunuu le wha iti ti o kasa ili ea wha pēa ma le wha taunu ina o sini na wha tūlanga ina. O li poti le nei wa afia le taimi, wa afia le taimi fa sa o le fa foeng o nei fa solonga, ma o le sifun lua sul fa ma sina o lumana i nei, i te tau no fa ati no ele nei fa moe moe, ma o le manatu tau ave a Christopher Luxon fai mai, o lo so longa le lei uma tau ma fai ngale ma lo. Wa faala wino ni ma lo nauru se fo fuanga mo le fa tu ina se ofisa le ampasa nauru i Israelu. O fa maunia le kapenete se misiona fa abito sui wa awina atu i Israelu e sa ili ili mana onga tau pulenga fese o tainga ma le fa atu ino le ofisa fong. Na fa alia le malo o le neipa anga fa le malo ma Israelu o le a avea ma poutu e fa alele i anti le ifu o fuanga ma ati na e taua mo se lumanai o nauru. O loo fo ina atu e leo leo tonga te vai ngā tupe tolu afe lima se lau fitu sifu tasi ta la po le lima afe pa anga. Se tasi o na ilua se fa mtalanga i pango tai te olua na so so la esa mai le fale pui pui. O li waki i funga le i kokohu vi po o mai kolutama le isi ingoa na so so la esa mai le ofisa o leo leo nuku alo fai le asa taluai ma le tamatala vau tonga o enteli kau faa oa isifu lima tausanga ma Adam Sabit Suhusein. O se ali i fiti tolu sifu faa tau sanga, ua maua la ia enchele i kou faa oa, ale pangu taa o vii, e te ele mamama fano soli tu la fono faa vao malo. O filifili anele pala o fesa le sunga se Colin tuku i tonga, e a vien pala stene filifili al faa lapu tonga na sa ifu malo loina, ma le tino puputa la langi po le World Obesity Federation. Se Colin se tasio te ita alino fuanga sa ifu malolo ina al Pasifika le investio au kilani. Na faalia se Colin lo na faa moe moe e faa ngale ne ito finga fau e una iai pui pui nga matau singa sa ifu malolo ina al Pasifika. Na ia ta uafoi o le mai o le obesity po le tino la popo a mo na faa fita auli e a fiai tangata o a inga manuu po communities ile lalolangi atoa. Malatala faai ui ta anonga Wa taunu iskotilani au atunu o le Pacific is full malitasi e au waile talaina alo iyo ta alonga malo le taupulenga po le Commonwealth Games i Glasgow ili aso. E ui le taumatawa fe malanga inga mali suinga fa ufose o nofuanga ta alonga mai Australia iskotilani u fa ititi ai fo ema ta alonga ili sefulu. E ui wale aini ta alonga masani o lakapita ito ofitu ai olo ufa amoe moe tasi le si iwa mema mafa fusuanga mali tudo e saili aini pine. Se tasi o au olo osilo nfa mo moina mo pine o le au si isi ua me mamafa sa moa manauru ma le li ifusu mai ni we o Duken Williams. Sa moa tan fofa ai unao le vai yaso i manuia la vasinga le vai yaso i inga pula i maria makelita tuu Soy 4. 531
2: PI.

0: 5:31 PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho ki pe malolo le Tonga tope ko flip modulalo mo ngongo a fly di koini wo ful ma fa si ulai wa fe wa no. O ku tu ye pare mia ya no sila o ku fononga ai fonuania e hala to tonu be. Ai e lava ai ke ausia, ai tāketi ko ia ki he liriu o kuhoko ki he ea. Neongo kia i ngahi ripotia kutuku mai o pehe e ika i ausia he fonua ai tāketi na e fotu u. Kutau mua, ko e whakahaofi foki o e fonua mo liriu ai ea. Ka auku keitu ma ope, a lakstenia paremia, e ausia pe en usila a ene tāketi. Ko ripotia ni ai komisiona ko ia ki he liriu ai ea hono tua tolu, pe auku nofo i hono whakamatala i koe ai alunga o kufononga i koe anu silani pe mo nga hi po fora ilonga e mahino ai a enea osia a nga hi tau mua koe na e fotu u. I li po otini o kuase ai, o kuwawe ai alu koea ai taimi, pe mo fie ma o koea ke fratontonu ai alunga o nu silani, ka e lawa ke osia ai tau mua na e fotu u. Ka ke, ke ipehebe e pare mia ai, Christopher Latson, e a osia, e nu sila ai taketi. O ku malu i he minista koea ki he aati, ai tutu u o ku hoko ke kau ngawe koea ai Creative New Zealand. Na pehe he minista koea ki he culture, arts, mo heritage, ko e uhinga a hono tuutuu ko ia o e ngahi wāhenga me potu ngā ue ko eni, ko e nau tau mua, ke lawa o whakapa anga ai kau āti, ka ikai ko e whawhanga o e sistemi. Nei os whailonga mai a minister aia Paul Goldsmith, tene tutuu e ia e pa anga e whā miliona ke langa hake aki ai kau āti whawhi tuu. Ko whapapau i mai fōki e Creative New Zealandia, ko tutuu aki ai wahe tolu e taha o e ne kau ngā ue ke hoa pe mo li liu ko ia ku fotu u me tau mua. Ka i he taimi ta tau pe, nai pe he se a malo lo ia o i wa anga au e koe ni ai kōsirio, Karen Rangi. Oku i kai tu ia, ko e tutu u koe ni o i kau tokolahi o i kau ngā au e, e toko ni ki he pore koe o kwe tau laki pe mo i kau aati o i ahoni. Nai ne pe he koe palopare ma, he uksi isi i, ai pa anga koe o ku investi ki he sektoa koe ni. Pe neongo o palo mesi mai e fotu utu fo oa e potu ngā au e, ko e ne amanaki, e whapapau i o tokanga i e kau āti. Kua whawhehu ia, e whahinga koe na e taku, na e pā osi i kina utolu i e sistem ngā aue koni anu usilani, lorotonga e nau whakamalumalu mo hufanga ai, o pehe o kuikai tokanga i pea tuai pea mo ngā aue e pureanga. O kunau koka a e kua fuoloa e osi e whakaekeke, pea tuai mo e whakahoko oha ngā aue, ke tokanga e kina a ki koe a kina utolu, kua maumau a e nau mo ui. Ani hea fi na e whakataha mai ai, ai ni ihi o ki nau tolu na e lavea he pango ko eni. O tu u i wharearea o atu hanga he matalai a kau ki he kau minister a me kau fofofonga wharearea. Ko e whailonga e nia e tau e ua, me hono tukuange mai koia o e ripoti, me he komsoni ki hono tokanga e koe ki nau tolu. Tari he minister a ia ki e whaekeke, Erika Stanford, nane pehe o kulahi a ngahi ngā aue ke whakahoko, pe fie maa fōki ke li liu mwe fōnga ngā aue ai pule anga ki e ngahi mea koe ni. Kuo whakamoni anu sila ki hārea pau whenga oe aki pia mo Papua New Guinea. Na pehe minista a koea ki he malui anu sila, kuo na whakamoni ki hārea pau whenga oe aki koe ni, o kamata atuia i he ahoni o lere ai ki he wāwhi uahiwa. Nei pehe Chris Pank, e hanga he area pau koe ni o mai hanga he whainga maari e whenga oe aki i he malu i, ako tau, pe mo he whetako ni aki i whakau tau whakanga aue. Nei pehe, o kuhange pea Papua New Guinea ko Nusila ni, o kutoe lere iange ai ngā aue e ia, he taimi koe o whenga oe aki whakatokolahi ai. E kau atu ai minister a Nusila ni ki he whakataha ai Pacific Island Forum, ai whakataha ai kau minister a koe ia ki he whetutaki, teknolosia, ai nei whakahoko i Papua New Guinea. I he whakataha e kau minister koea e Pasifiki ke tala noa whikau aki pe mo li liu koea a ea. O kumahino mai ai e fie mao koea ke tō whakataha e ngahi pule anga e Pasifiki ka e lava ai ngā awe i oi kahau. I he whakataha koe nina whakahoko i sene pe na eloto taha kau minister Pasifiki i ia i he mahu inga o e taha o naure o i he taimi u tala noa whama a manlahi ai i he ngahi whakataha koe ai pule anga whakataha taha. Nei pehe he minister aia me o tu Solomone Wayne kemu og mahu inga au pito ai tai mi. Dar pe mahu inga foki ke tu fataha a ngai fonua o Pasifiki ke teke ke hoko hamea fa maman lahi pe ola mo e fanki fonua o Pasifiki. Ku o fraha e naul e fraava a na ofisi fra tipilo metika e isileri. Ne fraha e puleanga naulu ia ku o fra moni e kabineti ia ke ha ofisi nga aue ki isileri ke wakai a hono aonga pe mo ngahi mea koe o kulava ke fie ma uki ai. Na nau pehe e hoko e ofisi a koe ni ko ha fralaka. Ai fototu u nga aue koe a naulu ki tua puleanga pe mo fai ai foki pe mo ngahi nga aue fralaka laka ma ai fonua. Fraosi me i Skotlani mo ispoti komonueli koe fra fofua koe ngahi fonua e fitu fa o kuna ukawa tu ki fe au ispoti koe ni e komonueli ko sile sita e kau ispoti ia e tokoto luafe. Koe hopo mai koe ni a Glasgow ke fetongi ai taha ngai steiti koe o Australia na e holomui me ono fualele koe ai sipoti. Pe a oku ilonga pe ai sii ai ngai sipoti ku lava fotutu ko uhi koe taimi nou nou na e fai e ngā we. Koe ngahi fe auhi sipoti ke hekehe e hongofulu whakahoko ia e aho e tahataha. Ma tanga pe ngongo ko oku mai McDonald a koe ni whatama pe ke mu mao ha alere mua fawasinga wikilere ko au flipo modulalo tu afatu. 531 PI

non rambula ko eulo mana. Sa ke ka ko ka rai da usa tu na mata ni katu ma tu tu ki. Ke ba ka endu e rongo da nan do mongu, ga indo lava na katu ma. Ka ne volta mo au na durua, au na vaka ka bi mata ki ko ya ko ko ta nga, e na vaka ka bi mata ki au. E bi ka tu bi ke ne volta mo, na ka e vaka sangarai tu ko na vaka dengu. Sanga ni tu na mateni. Ni ko sando na kana, Dabu marijuana, ortu na uvisa, se dabu marijuana tiko mai na tini kadiwa. Saruana undolungo, se daka tiko ngana dabu marijuana. Emeni, baka sangarai tiko ngoa na iwale ni ISIS, se na meth. Sanga ni indua tu na kene iwali, malata daba. Na ibala bala da angori, na bua, se na Mateni, se nan dau yale ongori na vua, ni zaka zaka ni teboro. Ni nda vina kata me vua taki na vinaka, nda tsek taka na vua ni, na vua ni kau. Mwale na vua ni kau, nga ele ise ni kau, nga ele agomai na vua ni kau. Kuni vaa kusakusa ki na vua ni kau, tsek taka na vua ni kau. Ana vua na ukaituko ki na mongi, saru imbi imbi mosoli mbula vichisua, ukaituko, Nongu itabi me ubuna o mosoli mbule bechisu. Na lotu kwa le lotu kina ngori na no mundu ndonu. Ngori na no mundi gindingi, ngori na muteisi. Ia, oiko mundi gita kichisu, me no muturanga, me no muibambula. Sege ninti gita kichisu nga na singa tambu. So na, o wakati kuna bongi, niso yandu tarungi au, tala. Na singa daba, na singa ningarabi kaluhu. Ke baka terungi au endu o si singa lava na singa ninga ribi kalo e au pe singa. O vina kata me kau kuni lele mai na tolu na au andu na singa nungu ribi kalo. Rari ndu na au na mataka, ndu na au na ekabi, ndu na au angai musu musu na loma ni singa. Baleta na lava, baleta na nungu vina ka etiko buana kalo. Sanga ni tiko na zaka zaka. Na zaka zaka ngori na talente solibiko, Mundo utitei, mundo ungoli, mo buniwai wakata kita talangase, mo principal wakata kita talangase. Ngori na isoli soli, ngori na talendi. Ni sa soli biko na talendi, si ni kane tau kini talendi, nga izaka zakataka na talendi, sanga. Kane volta mo ni talono tiko tisu, oko e suli anga na vana talendi, na rua na talendi, kenendua na talendi ka ilako. Na zaka zakataka ni talendi, enomu, enongu, nondoritabi, na zaka zakataka nondoru talendi. Niko sa tiko mga nakoro no mundo buwan o tungo metei. Ola ko up and down tiko sa ali mga na paragras. Metei ba kinangele? Indoro sa ali, si mendoro ma ingarapa na banua, daro tiko na koro magabiti. Emeni, kako ni le bolita tiko, bolita may na tapioke, may sabu-sabu market. O kendaru ndo ndo ndo ndo supply takayani. Mbala tadaba. Na talende sulivi kendaru kina kenangele. Rizamanda na nroka nroka nido. Kwa esenga ni tei. Nga iba kadaba na mbula mbula ni kae tei. Mbala ta ni ndaru sini daga daga taga na ndo rubuka mbota. Kabi kena mbota mu ni ku sini daga daga taga na mbuka mbota. Na nomu lotu na mate. Emeni. Gai walu na kaloko ni kwa kitu sa naka naka taki kitu me kitu maisota pataki na tui iwa ile munda mito kani kwa. Ni tula ko tume ala ko na vipa karara mataki. Kitu kaya dhongani na hotela mo isamu sabu sa alima na kaloko. Kitu sisili tali kitu lako mai. Na hoti ngo kitu mbedi lako tali. Lima na kaloko mo usa ala ibitali tui biti. Sa rauta me bless taki au na kaloko. Hemeni. Na zaka zaka, gori na nondo ritabi. Siko chiko baba nua, siko zaka zaka matani tu, siko zaka zaka na kambani, siko zaka zaka baga lotu. E une ngone si tiko kina lotu esele, ni ndu ele buno ene ntu balinotu. Na nungu talibuna u, elako bata kena veleti, kena kuro, kena wanga ni bola, meno na nanda ubuna u, na nungu toro baga mbimbi na tabata ni kalu. Nungu toro baga mbimbi na kalu wa ungaraba. Emeni. Ni usala ko ndo na koro. O bina kata mikila na koro. O yau. O bako moti ko ndo na kalou. Mo i vure vure ni vei blesta ki vei rentamata.
Au sini mina kata merang garabia una tamata mina kata mungarabira. Ni kalibi au kina na kalau mubi garabi. E kalibi au na kalau na runa undo luka rua. Me un garabi bite na mose ni kalau. Me bakana bin garabi ni FIA na liba liba. Na telecom na wani vital no na telefoni. Na bo na mobile na Vodafone ke na digital me ro vinga rabina telefoni biko yaki na new mega dis kalima na kalau me grabi vite na mosse ni kalau e ana muna live tu kina ibiti ni tu vinga rabi e meni ku ko to mendo na casa senga ni tu itavi na mega rabiko haleluya oh Usa perto ni buna ubuna katanga mo mo ding dong takatu mo bakasama. Mu ya bala tetu sarauta na lotu ndambe sarauta na lotu tubu kan dua sandende na nondo lotu sabola kani runa runa rauna emba kina dhambi ni lotu ibiti isini ndo na kena bua hemeni kodi ndo na kautala na takati na bida na nuku bagitavi Nikola Kovir na Musulmani na singa barombuka era ndambi tiku itu mbura kere kere tatorawa Nikola kona mandir pirna ama Hindu Renda bitiko ilu mba itu bakura kere-kere. Sampai ni urai dah indu nandau kere-kere mendam bina pali lotu. Ni lotu pa Kristo. Bike mundu usi, bike itu usi, biru tu talengo, malah apa? Sara kilatu nan rabu-rabu, ni nasi angkat tungan ni tasuli indu naka. Kusaha sangka manda ni soli pali lotu, sangka indre-indre sar mo soli di. Ia ni kolaku ingin ratu ngani laupak, sangka. Tawa tuna no mutanga. Woli na sila, woli na juice, woli na babakiu. Koteki siani, koteki si mai. Iye ni tukuni mwole lotu. Iye ingase, nambasi. Kotutu sarango lebe imbulu ilotoka. Kotutu sarango zangi na sombu kisuba. Ni tukuni nangarabi kalou. Nambasi. Nangai binaka tatuna binaka. Hemeni. E undo tu gratu ni ta kusubi o indo nanga sele o indo ni suku suku lotu. Ke lei lei musulebi ko $50 ke lei lei. O sini mina kata mindo nanga sele o indo ni suku suku lotu pa Kristo. Me ta kusubi na matangu ga ilinga rala. O vuta kina o sin sini nongu tobo. Emeni. Mbole ta daba ya na kalo o ungaraba. Niko varro ngotu niko sake na ngona mi viso umanda. Viso umanda nonda nonda reida na kalo lebungo. Ni pa kalilinga na mati. Kitu lang mani kuwa. Nauda may sabu sabu. Sibi mawa na ima nembali mbali. Kitu sabu ala katiku mai. Gay ma eh. Mama sa tulang ngoni sala. Aunduri na kamay. Daka tiku na narama. Mimiri nga may nauda. Mesiki na lang may kolomani. Olomalangi. Sentiko. Sentiko boy. Sentiko. Au wuna wa inabonu au wenru. Au tombali tu. Au na lubata nungu senla. Ena senga ngani taroma. Naka uma itakaba. Mbala tadaba. Saru ibina kana kalu. Ia niko una baka leka leka taka sara. Na tikini mola tambungo. Na Revelation 3:20. Nanda ukila baka lebu. Baka takila tolu no sanga bulu. Dabu tamai. Rua tolu. Raida au sa atue na matari katumba katuki tuki. Keba kain duwe rungoda nando mongu. Gain to laba na katumba. Au na durubua. Au na baka e kabi watake kwa. Ko koe te langa. E na baka e kabi watake hau. Puu. Bongi ni kua nando tu koro baka turanga na kasa. Kina tiki na baka turanga o noa. Wailibu. E kadi tiko na kalou. Au tu e na mata ni katu baka tukituki. Sandende na tukituki ni kalou kina nonda rumbula. Fae dhake fae sombu. Sabu sabu lambasa suba. Nambo walu lau toka batake nandi. Tuki tuki tu na kalou. Nindaru tuki tuki bagalele nga daru iru ikatu malek. Nindaru tuki tuki bagalele nga daru kailayani. Nindaru tuki tuki bagalele nga daru dhau iri muri. Ia na kalou endo katu na numumula kena numun dingin-dingi. Ngai tuki tuki tu ena singa kena mbongi. Nona bina kata koko ya mbala tada katu mako endo lama iloma sini endo lama itumba. Eroni endo lama itumba, eroni zake tada katumba. Ia kane multa bo, o koya mandaga e katumba. Mbala teni ndo kana nonda rundingi ndingi, o koya waraka, mendua e ndolaba na katumba. Ni baka yado kati kuna teboro, o iko ndolaba tiku na katumba. Na teboro e sinu ni zaketa na katumba, e sinu ndua talanga nona katumba, e sinu talanga nindua nana nona ngauna nitu i katumba.
Amen. Kila ni kuwa na authority. Kina power. Suli wiki veiko na nomukalo. Iana kale buya. Oko kwa suli wiko na power. Ngei waraki kutu. Na nona ndoka na nomundingindingi. Nona waraka na nomundingindingi. Nona baka turanga taka na nomundingindingi. Me baka dhaba na kena ndende ni tuna. Na turanga. Rosi ni saroni na vye vye ni mbuda. Kalo kalo bolo singa sero tu. Elo yalo ni batu lebu na mbunuwa ni vye baka wadataki. Moli mbota na kena mali wana soni. Na layone ne vuso chuta. Me baka dhaba na kena ndende na nona tuki tuki tu. Kena nungumbula. Darongo dhe ndona mbuni wai. Piliuta ki mainabua. Kato sikiti kona dhorobu. Kei tunga mai baka yawa. Kei soli mbuna tunga mai baka yawa. Niko sa mai vili uta kitu. Ena sana baka turang o thaka unrobe mbua ke madhuata. Nan tingin tingin mai nabua. E tu kuna tiku kaya. Na ngoi sini soso. Ngoi nda komba. Ke inuku talitu. Ke tau mandanga na uda na sini rin sopi mbali na nuku. O kaya sa sopi ngay sopi konang gelendam. Ero tu uenu na dhorobo una skit. Dona wuniwai nduri tumai ngay solimbulo wuniwai. Pati libu na dhorobu kwa rilaman mato pali kaboro. So vira sinirao na uli. Ike sarani baka yang atakira na klau. Nadaba sinu varani baka yang atakakina na klau na nandarumbula. Hana muna ukadhi tiku kina na mbongi. So na dhorobu, so na wanelewa. Iku varo ngotiku mbeka. Iku na numembeka sa ambili raki. Sa itaba dhaba ni mbulango. Sa maitunga ina koro. Sa raleka na kambeka na numurai. Sa lako ngay kei sabu sabu. Sabu sabu ngao lesu mai. Au biya kaya meiko. Gori se tike tike bunga ni ndo na chapta. Sember ni o tikina ndo na ibola todo. Ni ko ndingi ndingi na mbunga nisi ni kuha. Na numatiko. Na kalou e na zakaba nga na ka. E rao ni zakaba kukoya. Kene karua. Kani bol tambu. Kukoya baka ndo sa rongo za nando mungu. Oi, e tuku na mai ni tuki tuki. E ngo sa mai tuku ni tali o kwa rongo za nando mungu. Na nona tuki tuki sa ikuwa na rongo ni vuna o e rongo tiko. Whenever you hear the word of God, that is the knocking at the door of your life. Nanga una kede, we can never run to my television. We can never run to my Facebook live, sir, to kana mbogini kuwa. We can na new Methodist to doko na mga romai. We can na kenda to toko na new Methodist to doko. We can na kenda to wakale wamai na new Methodist. We can na kenda keep on warriors to mai. How we are kai we can na. Nakalo endo katu na nomun dingin dingin. Dingin dingin danu. Bula tala ndingin dingin nomu. Saka mo manda ndo na bisau. Waka mara uta kilo malangi manda na mbogini sikana indai. Saka mo manda ndo na kame tosu na kalou. Hallelujah. Dingin dingo pati meo. Ningo ne kakina. Chisu na lumi temita. Raka chikolo. Chikolo matapoko chikolo. Shut up. Kei kani molta muke tosu edha kita lino na volume. Sanga ikeile wakanto muile. Chisu na lumi temita. Nilo mani omai. Nandingi dingi lebu na matamboko, lebu na kere kere, lebu na nabunabua, endu edha kama endu nandingi dingi. Wadha misa keusa, kabi kena waltambu, okoe chief executive officer, ni faka inangona ya. Mboso lebu, wiranda ureitha tuna tax. Ekani waltambu, he was a rich man, obutu niyawo chikubinaka. Ye endu na kae lala boli. Endu na ka esega ni tobi naka. Endu na kae vutsu vutsi gai voto votoa. E na ngona indigi takakina. Mela indame toko baka na bulbulu. Mela indame toko baka na maina. Mela indame toko baka indo na manu manu. Ndine sara ni CEO. No mundingi indingi. No mundingi indingi. Emeni. Lakaba ndu na ndingi indingi nikuwa. Mena reitha kina kona kasa bataki wailewu. Pagwa oisimina sana baka turanga mazaka unrobe. Ni lutu ike na vosa ni klou. Sega ni bi baka toro dhaki taki na matentu me. Me random se. Me tostunga, me tostunga. Ni sa bi baka toro dhaki taki na vosa ni klou. Ena dhambe na ika maitakali. Ena bua bua ina loma ni vanua. Erna velo mani gwe rentamata. Ortu na lilu ni nebusa. Erna baka rorongo bi kwa eda. Bilu taki. Kwa irina ngwane na talai rorawa. Kuira ke dera ti marijuana, era na dhabu tama era maito, sa au fiu, au sa fiu saragana ti marijuana. Sa kota gabe ya una panchi kine dhau irini ulu. Emeni, ke baka isenga,
O dama i kortuna visa, ortuna dabu dabu na komisi na saoti, dabu dabu na komisi na saoti, ni saoti, ni saoti. Ertuna dabu dabu na komisi na bibilu te kitu nikua, na komisi na tale virta rame na dabu dabu tiko. E adobo na ngona, mendalogo nga biko ena iwali ni lenga. Biko e katu ena mata ni katupa tuki tuki. O koya sarongo da nando mongu, nga indolaba na katupa. Au na zurua na baka ya kabi ana wote wote ni kana ndo na singa ibi ya kwa ndo la magana katuma you open the door I bring peace tutu batanga na nona loga ni uchisu pare toko se kusa ke ndape toko maka na batongo kore chisu chisu kinda lalo sa kusa sa nduri uchisu se kusa ke buku sarao mai au lako sarato kainu mubale ndendai No na banga ngara oko yanga ikule tale na loma nino na banga ngara. Ondo umbito bango, you come down because I'm coming home. If you don't come down, then I'm not coming home. Hallelujah. Aruti kena mongi niko, eh? Ngawil kede ko da kabaki nando nang dingit ding. Na kalu e sini reza nang rakini no mumbula saoti. Ko e sini reza no mukabor, no mutabutu, no mutao. Na baka loloma, no mutisqualify. No na baka iyo nga ko e qualify taki. Anabuna u challenge taki kina nambogi. Usama di challenge taki kina nambogi di kwa. Dingin dingin dono. Palata nang dingin dingin. Kane voltambu. Ke baka indu na tomate ento la manakatumba una durua. Sabo nga bikenda rumendo rundo la manakatumba. Elebu era rongoda. Ninda wilika na tikini voltambu ngo. Raiza au satu ena mata di katumba katutik. Behold, I'm at the door knocking. Kaba take au if. Kama idake if. Kama idake kebaka. Kaila baka mai kebaka. Nanduri tungo e baka tau kina kebaka. And the Ronnie Rongo the Kendra was in Kalo and Moginikua. Okoenga Izurunga be Ira Erandolaba. Turanga Genemarama. Eu Tukuna Tunga, ne Walin in Ravunra was a Katamata Mediko Michisu. Lotunga Bagayalo, Lotubagendina. Kabi Kenda Namadi won or Tulsa Mulgandua. Azaba came to Salomo, all the Kin and Dungaikaya. Azameketo, Azaba Kayabi, Azaba Kasigalevu. Ada mekitu kania, ada mekitu ngunuba, ada mekitu buai sulukina. Tu sa sa kambe kani kila ningori non rival balan tamata tawalotu. No church, no relationship, no God. Kuno kwa, ni sa kila na tamamu da usa, tiku melo malangi, na kasa ayanga sevina kabe kemdo. Ni kombera ni kere kere ko kila tu na kayanga. Ya namuna, ni ngono kondola baki na katuma, tuno kwa, au na baka ya kami. O kwa esi ni tukuni ni kou kakana tuwa ni. Tukuna o kwa. Malta ni ndambe nga o kwa. Ndambe na kakana. O kwa esa baga rautakana. Na nungu tepeli. E matana na kengu medha. Ni rabalu maina medha. O ya ukana uele. O vulu vulu. O. Te tukuna maimu mwode. E na kana. Na mwode sa ikuwa. Na baga dhe. Ndondo tu maina ndakai titi. Ertu wanro ni kau. Nando wanro ni kau. Ertu umekebula indele ni kau. Emeni, na soba yangona bitratarabi. Emate tali kwa soba yangona. Na soba yangona nga soba natiko soba niko etu nga. Bola daba. E na baga reutaka na nungu tepeli. Ematanra na kengumeda. Nga ilumuta kukwe na ulungwe na ilumu. Nga ivuwa. E, rongada. Awa, awa manda. Awa, awa, awa, awa. Na ilumu ki ulungu. Sina ina mengumilo. Na ilumu elako tiku ki ulungu. Ela isina ina mengumilo. Meungunu, meunge viva ngunumi. Emeni. Iena rao wale ngaya, kia wakada kabendo nandingi ndingi. Seko mo, zingo michisumi, numu turanga menuma. Kua tale na lotu waka, waka rai rai. Kua tale na lotu mbosoka. Kua tale na lotu loma loma rua. Kua niko lotu nesinga tambo niko take ina aritundo lotu. Huu, lako ya nilo idake, ugeire da lotu. Olebi baka lotu takini tu corona 2018. Erto ngorong goro erto ni tal talang kasi kitu lo bata. Na lima na kalo ko ba. Na vali lotu vutu vonga tu. Atu na iyo.
ni ku sala ku mai biki ma melo idaki ku ni mai tal nota kana lotu mala lotu ge arat chukubina kina ko na rili sanga ni relationship na religion polo tu chiku sala idaki o sa ke leki ilina ke ia bula sere ni radhuru aki tumba tupako Kwa tale na lotu baya, tunakoya ubi ya dhuru ya nime change, to change the environment, to change your lifestyle. You set the condition, God will give the provision. The provision depends on the condition. Iko bagara utaka, ukoya nge shulia maina, bagara utaka, ni adhano, bagara utaka, ni bagara utaka, bagara utaka. E chare ko chare, mbalete ni chare ko chare. E bagara utaka, ko bagara utaka, ni adhano, ko bagara utaka, ni ndo bagara utaka, ko bagara utaka. Tamatalo tu niko isin nondo no menra mundra buha. Tarun karabi kalo baga lo bain dinan. Konangai reida. Oh, hallelujah. Konangai saraba. Era du kama ilo idake. Konamboka. Meo kana si minani ko usin tiko niko muba alo mabina kata kain doho. Tiko niko ha. Meo kaya tiko na kaya mbite tiko yung mata niya longu na kalo. Aula kumay niko ukuta kama ina nungu toelu. Sinindo na ibo ala ukuta mai. Palto kaya tiko na biyao. Kaya biira ni utu yung mata ni katumba. Kaya bira ni urongo za tuna bimbahi loma. Kaya bira ni urongo za tuna tangi. Kaya bira ni ureza tuna nanga, lala ni kovate. Kaya bira ni ureza tuna lala ni kuro. Kaya bira ni urosato viva la mga libu. Kaya bira mendona na katoma. Mungi ni kuwa. Ni wara ulanga bika nandua ni tal-talizere. Ombole na nondarumbula. Pita na mulo kondambi tukuina. Lako maibuwa na kaluka bika turanga. Nandrendre na tabutu. Na zore na bochuchi. Na kobe kobe luku. Au sama bua bagalebu. Au saratawa. Au sini so tabana magade. Bogi ni kuwa na kena bogi. Au satunga na mata ni katumba katukituki. Kia baka indua romada nando mongu. Tolama na katumba. Au na zurubwa. Au nangai baka ya kami pataki kwa. Kukua telena. Ena baka ya kami pataki. Chova na ni mami klo. Na wale wana mbogini kwa. Na wale wana ilumu na iserrahu na kukawa kina pana. Sa masulaka non rambula na weke iki mami. O sa masulaka na mula. Una turanga na marama na dhurubo na wane lewa. Sutama na tabu tu na tawo. Waka sa gagara kina loma katakata. Na wale wana turanga. Ina vesa una ni mami mula ni kwa na nrobe ike muni. Ki mami nrobe ike muni ime ki mami mula. Masu na edhamu ni chisu. Na ima. Sambulo binang kana turangan marama dorbono ngone lewa

0: Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi mo da kawa indona ka. Na ngona oya dhoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa e na wako ya ni indona ya ya ni Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa ni sudhu. Uwasi msara ni na wako tiko ngayani e na veirua na mbaki mea dhoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rao ni kunia tatolo na kensa ka rao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo gai rao rao. Nandi Kevini Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na nomu yaya nindi Kevi, the Kavasar.
1: Na vengarabi na nomu mbula, kena nomu tiku vinaka e teku wea na vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vengarabi baka buni wai, kena garabi ni mbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talanga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena vengarabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, embaleti iko kena nomu mata bubali. Ertu vengarabi na loma kia dekeo kalandi, kina Northland, kaya buta kina nonda bulo baka benua seitomo. Kini balimbali, sega ni yawa na nonda tu bibuke. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sebaka ndo tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sesikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itobotaka na vei kawaita kindina.
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: marama daulanga sere o irani da onrobe au rongo da talanga ni randau turanga langa sin daulanga sere talanga irani nasau mai korlo mai biti au maka manda ni serango dirto mai mai sinu vava iyo
1: sinu vava do bola sere do bola sere
0: sam bola vinaka akariva na wai enda ngoli sarti kui Queenstown ene kavinikua isu na wekangu no unrum bola vinaka na vita mani wambu dini ni isu kutik maina thakavaka ene kavinikua ye kani maro ni kiwa mirongoza nanda momo ni kima misarabi kim ni telenga ene kavinikua ndo manda nomi ni wakam bola ni watakile kim ni telenga na nomi ni koro kor ni baso na kor ni tauri
1: vina valevu Pinaka, pinaka, na dango karibu na wai, o thabu tuma ina koro sinu vada, ena chikina kokoro, sana loma ivichi, au ngalo tako sosara na, tako sosara ki ndaku iloa, na koro ndaku iloa, ena enu anu o neata, sana batura ngalau, o ya o vasu nga inandi, o vasu na ulu, kes, ulu ni wai sambeto na koro, koro mbembe.
0: Sandi.
1: Ono sara o pasukina, arto le tolu tsuko na ngone ke arto tolu na ngone, tolu ruo na varvo unduanga na kena elewa. Na valivu.
0: Sandi, na karibos, adamo na manda na ndendia na numni salivu ki tiki na vuno totoku ngori Queenstown.
1: Sangei, pinaka, nungu tau sangei ochi ngango tolu na embaki. Tolu na embaki na nui tu maichungo Queenstown. Kima mia ngole mai na nonra ngole badakadaka mai na nima milioni vali. Era ngole mai vaudi kede tu mai kino kima mi na wachin keiru na ngone. Me kima mi mai badakadaka open visa tu mai kina. Ko kima mi mai tu kina ngo sa mai tomani tale tu na chiko sa ochingo tolu na embaki tomani tale na rua. Mwa vini vina achi wana kaluna na viva rota kivi kemami. Kemami ngole vando ndonu tunga mai na vanua katakata mai vichi, mai nanti, Queenstown sara. Sianga tali nindua na tao mai na vandua tali na sana ya teroa, vando ndonu tunga mai nanti, Queenstown sara.
0: Ngei tolu na mbaki ngore akari, papu, sahawa kawa ni tau kei tali tu ningele.
1: Ia sa tau kei chigo.
0: Iya, isa. Nawe kangu ninda ru zubu tunggu na tau kini kele. Do mata nama ni talan nome. Wakana nomo ni angole. Nelay visi ko berna tau kini kele ndi ni kena tangata fenua.
1: Tangata fenua. Iyo, bina vale bua. Nangau na kito a. Saya dumi kini ke na runa undolu rusa bukatulu na bulu nove. Basa bola kacung nesin sudu. Mai Me da kasar ndo nambudin budin ni mesa mesa tigi buta ki ndo nai ndo nai songo songo ni ngoni ni bici Queenstown eh sen sar tunga nin tua sen sar tunga nin tua nai songo songo ro to chiku ke ale vida para sen sar nga nin tua nai songo songo me nduri da ke me ro ni vinga ra biwa bo ki pe ke mami na kai bici sa chiku ro ngo Queenstown eh ro to chiku na basu ro to a vai songo songo chiko ya ro to a ro to Sama ni kito lang mai orto na le vida nga nabuwa. Le to lumbek nga nabuwa le na chikuma kawai ke. E ko in this town. Sa may vita lang nga. Mesa anduri da ke mando na community ke. O anduri da ke na community. Kito regista sarawa matin tu. Regista tak sarawa matin tu. Na bulo bulo February 2024. Sa regista sarawa matin tu. Na Queenstown. Maniyadai kito ke na Queenstown Fijian. Community Charitable Trust. Ana na dhani ni to trusty ke chiko na kena chairman, na kena secretary, treasurer, kena leoni trustees. Vidi baka chiko na ni to songo ni vuvali, kito kariva na vuvali ke Queenstown. Sama ni ochia, mani ndo nangu wakasa, mani kento sama i chiko ike, orto na ni to ungone sarto avo kitu i Queenstown, tuna lake, tuna ulivanua. Kento me to dhakama, tu dhambe manda, tu raida manda odhito, keningeli ke me to... Tu vata kila kenda tu vera tu, na nanti ito vo vaka ipichi, ninda do lako ndo na vanua vo, ta vina kata menda ndo li vakava ndo na nanda i sebu sebu, se nanda pare taki kenda, ninda sa achiko, sa vanga taki chiko na nanda ria umbula ike. Mani kito kenda tu mai na rusa ngabulu, runa ndo lu rusa ngabulu kava, na mba kisara ngango, sara tunge viva ndo ni maikina, rato na iwi, sara na naita wike, Queenstown. Ile ono na yafusa. Kota kima ina vanua ko Lake District Region, wate ke Cromwell, me ado sa rei, na vono le iado kina kona Highway 6 ngo, vono le runabout mai kina, e na vono a kede kubuta kedo, e tome toki ni geli ke, e na viabu sa chiko kede na vono a kede a. Amani kali ve le vanga na bu sanga ichiko na norto vivando ni miketo sa gambe berto orto kana istaka to varta ka kede na na venue to varta ka kede na na kena kai na kana kakana kima mige songo kina ko na ndo na singa ya kima sa malea ka kima mige sota rangeli kila kina na nonde itoho na zavo na na kena imbali mbali au sanga ipama zavo na zavo na imbali mbali ni kena Δεν μπορεί να είναι το να κάνουμε εγώ, να δούμε μπάλι μπάλι ή να κάνουμε σαν και κοιλά κοινό ρωτώ, να δούμε και να μπάλι μπάλι να κάνουμε το λίδα καβά είναι εγώ, να κάνουμε μπι μπι βέρτω. Είδα ξέρω να είναι το να πω φύριγα, η λόμα είναι λέει και εις παβίλε, να πω να ρωτώ ο Γνέης Τάκα. Πακά κονα πω φύρι, κοντου λέει δάκα να μαράει, Ei vaka ngai ka ento na pofiri mer to kai ki to kine me ki to zura ni vaka me ki to zura ento na make shift marai nga vaka i pavilion na Lakeys e Queenstown go. Kwa nga na vida na ka ya do to maruta ka e ni kondo na ni to so ngata le nga rumtau e orto ka ni vata le me ngo na nga ki to asoli e berto un orto via to vole ni kwarto na chico ke ve kina mi vida na kalo kana ka vingo orto baruta kana ka vaka me ndo nga na songolevu Orto na via fua buli viki mam na kai bichi na serva ma ori na vaba suchi bila. Kena singa ni kwa.
0: Ai, sa toto kwa ni.
1: Kwa vaba rosi kina mito marama na vaba sanga miketo na ngole kina.
0: Songombula, songombula tau?
1: Songombula sara ni kwa arto sa kwa rato na kamaka wartu ike araka. Merto rewe kien dando usongo vada wana kai bichi. Wango, kwa to ngama inangitana ukalele nando mumuni. Ngole mai.
0: Ai vago malu te kira na yang gona isa. Ai ka, iya ka ba wai tu ba le bu se da ba eh.
1: Ya yo fiji mix eh ko eh kla tuang na lita na wai ngai le bu tu ronam.
0: Wete. Ingo ni sa ngai ta wa kina bosa to sa mo de ngai ke.
1: Do mai mo re.
0: Gore. Ya ya i tau na leo bida tingo manda na vuba leo ni na songo na kavini ko na uno sabaro te kitingori.
1: Ese i Queenstown na songo songo ni tau ke na songo songo ni kai bichi tungo e seni simpi ana roa sangabulu na family. Keto le leila i sara chikunga roni bilika nga e ni pida na family Alono ke to tora ki nana mas rosa nga bulu na families na levu ni ngone e rosa nga bulu talanga na ngone range mai na mbaki tua ki na mbaki rosa nga bulu. Rosa nga bulu saranga. Ne to iyo ndambi chiku mbeka nga na le tol ndo daka chiku na sobo na vi varumbuka ochi uchi ni varumbuka ni vivula to vya chinika rua chinika va chiku nga na youth orto ndambi Come na mbaki ni bulan ni youth ya.
0: Iya. Wa vena vi song song go so. Song song ni ndi song song na song song ni community Fiji community na vanu na lotu.
1: Iyo keto na lotu chiko na roto na garaba chiko na ni chiko na vimatangali na vi denomination ne chiko go Queenstown. Keto la komi ke chiko na ko yaisale chiko na ko garaba chiko na NCF. Chico nganaka ya siniba kata ki kema mikine me kema mindu indu ini ya do mai na gasilebu ni ANCF kema mingara ba kede batutu bata kero to kali na ANCF fa kama daniden kema mimbutuka kere daniden kema mi bavin bina kana na lotu bula bo e ba katu me lotu ni community ve kema mi lotu bula bo kema mingara ba bata bati kero to mai asani koro mai Cromwell Keto ndo vachiwa, vula vau ike, ocha karoni vula vau keto lako i Cromwell, keto vila kovichi nga vaya.
0: Toto kandina.
1: Ndo na talatala ni, ndo talatala tamba lotu ngole mai, kima mimbutu raka kere tunga. Ndo chiku nga naya nga vaka risto.
0: Toto kandina na iyo, na itakitaki. Menelo mdo esa ni korongo rita we. Yo wabe, okila ni libu tiku na nanda marama nasi, turanga nasi, buni wai. Ero tiku mdo esa ni korongo rita. Na bi wadabtale na tamba natale so ni bi baka takataki tingori Queenstown. sekutik mena daka daka o turanga tau. Nia rongo dana nunggu taroya tau.
1: Tia nga tau.
0: Rosakia lenggu rewale.
1: Iya, sakit lenggu iwale. Oi,
0: na tarong awa be tarong nanti ko klan ni duin duin tampan nasara ni be kata kata kata ki tinggu ri telang ki Queenstown. No? Er tik telang guri nanda marama nasi turang nasi na vuni wai. Ki na, apa be na forestry workers? Er lebu i Queenstown se na be matanggali agency da batal
1: be so. Okay, i Queenstown es yang aso chiki na kona seasonal worker. Kila korando ngoli tunga mai va season tunga rna mai Vaka vaka vona cherry farm se se forestry senga switchi ke chukung ana ni mami ngole mai ke pira ni mami mara masaranga korapa puna ni mami adu tu mai Queenstown na vingara vinga ko irana spa therapist mai na vio hotela erange reida mai kina sona company ke korala ko mai kina irana ni mami marama Kuera kima mirao mai kina ike. Kona tambana ni forestry kena vi kata leso, ese nga so chike i Queenstown.
0: No, isa nina. Wata muna nomini baka baka rao, mbalata na kena ngarabi na Fijian Language Week na mbakengo, kina singa keviti, no Fiji Day. Sa baka thanga uti kumbaka na vuli meke na vuli sere.
1: Gori. Gori, sa irana ni to youth, keto sa boss chikuna lini trust, Sa tupani ochi tu na porakara muni Fiji Language Week. Maina moniti ki na varo mbuka, varo teki rawatu nonra venue, varo teki rawatu na nonra, sa tupani rawatu na kenra kakana na visinga, erana se refreshment, erana katako irana ngone, maina singa moniti ki na singa varo mbuka leading to the Fiji Day celebration on Saturday, eh? Keto vachuga ni tutuva tuva. Kon ka kedera hulida kede maina loma ni madha wa. Mingi pa mata na taki sara na Singapore ay kumita ka kili kina Fiji Day celebration.
0: Toka, totoka.
1: Kung wabin, iyo.
0: Iyo, umoy. Sandi, nangkalanggo rin na vuno totoko ni pagiti tingko kinanggo rin ito ng tao na vuno rin daw ngole po ni pagkalip siko pa ni pagkalip na sarapan nuwa eh. Iyo.
1: Gori.
0: Ay wabi na vuno totoko ng guru Queenstown. Embo, ndo na ka sotapo tiko na nungundo usong-songo na ngoni viti o ni pagiti tiko ikeri. Evitin baka na ulutang ang bimbi o ni sotapo tiko na sanikor totoko ng guru rin
1: Nisa, pinavale mo maramatao na challenge levu e may do na challenge levu may ado wiki ito na linso na songko-songko ni Fijian Community Queenstown na natigaw tagi kina oira na nito youth eh o vambaw ta bale tambak nga na visa ni vanua rala kumikina konatando ukaya wakamera may zavambeka visa ni rakimbeka Se levu mai avalati sara na nonra bulani kawitaka na lawa se ia peer pressure mai levu nonra vi murmuri ia levu na kava mai avalati but at the moment ikito sa antambe ngono ngando ya dokine ndona lenga ya address taki sara na trustees mikilachi kuna dapa sa yado So era lei ado sara na linga ni lawa, pida na ni to youth, lei doko sara na lawa, ya kito va vin vina ka ni na ngauna ki mamindo la kokina, endo kurambu iva levu na o judge maine a courthouse, na levu ni support, ni Fijian families, mendo supporta ka endo avi kito e la koin, ele indurin matin vile wai. Endo reza kinoko na levu ni endo lei mama kina na kae tau vona ngone se ni thala li levu na thala mbeka ngani kila wakenda tu ndo yalo totolo tu ni ndona vosa tau mai vikenda kwa ngana vosa endo do erratu ndo yalo totolo tu kina e se ni thala me lei le vaka vondo na kani butako se nga e thala chingu mbeka ngani kani assault ni rando koko me nang usun rai rangoni valangi pa bimbi ya chu me kornivuli eh endo me ya dona kai taunda kun kornivuli ya kito va bimna ya kito ndo address takanga pandon donu kito ndo lako erkavivi chikona ni to consultation team me consulta ki chikona ngone stondo va bimvina kani endo vola ni support me lako na courthouse, do lako saratunga kina na letterhead ni Queenstown Fijian community. Me wa ndini dina ta chigo me tukuna chigo na courthouse, that we've been looking after this kid, consulting him in every area, lako talanga kina kanilotu, do lako talanga na iwala taratala. Na, and I'm on ra pina kachichunga me ra adapt to the system nimbula I Queenstown, eh? Pale unio Queenstown ne vono ni sarvanua e vaka tu ronika e vaka tunga na enu enu leila yon tena ro mainadi ni ratu avo ma vi vale vale ke vaka nga ni tatu mai tena ro mainadi ke na os go kalunga te kero sa do ro mai vale ke senga go ke ro ga do mai vale na mama ni lima ki na ono na libu ni os ni ngoni sala ba di vare ta katu na libu ni sarvanua tungo mbaleta ni ni lutu tu no wa de bata mai uli vanua e rando lako kini merli vasisis.
0: Oi, sa, totoko, totoko ndina e tau. Totoko na nandraki ni vei toko, ni ni vei lomani, ni vei rei reidi, baka vei okani, o ni zambu tangori, eh? E sambu totoko ndina. Mm. Isa, e sanga ni ravai awa ki urna luvenda, na ngona saradhoku tukina bangori na lawa, e ra kaumai, e ra baka salatake, e ra lomani, I rangai baka bulizi talenga. Iyo, na maro talanga baka libu irumai na courthouse ni rereida, num ni vei toko ni. It takes a village to raise a child, eh? Iyo.
1: Gori.
0: Era redi seranga ni mbula tiko na iwasawasa ya na kemu ni mali wa na luwe ki mami na weke ki mami na luwe vito ni sali tarakoro tungoro na wano tatangoro Queenstown. Iyo. Wabi, ento na nomu ni iwasa we ira na baka na nomu takatu merangole ni Queenstown misarali baka iti kitiko iikiri. Wano tatoka ni ngole ni misarana dhaba dhaba ento na nomu ni visure tibi ira se
1: O sinkila na meu vamos dar outra gravada na na Kenereira na Vanuango, eh? And Donelle on do catch Vanuango, if you want to travel the wall is here. Donelle ni nanronga chiku ken do catch go vale boko. Why you want to if you want to travel the wall is here in Queenstown. Beltango no go na Kenereira. Na vi uli ni vanua ra wa buli chikenda tungo. Na kena rora na excess mola kutu na vanua rantungan dia kina na Sarvanua I Queenstown sambo ba vini na kima mikalo ngata ni kau chike mami meike na kalo mi kima mi me for a purpose kima mi reza tu na non imbuli imbuli na kalo e Queenstown
0: dina sa
1: maramatau na ba debu
0: au ka nganda tu mai wa inda gairi sinu bada
1: Kuya sara ngayon, nanukubula.
0: Oile, sangay mo nga mese batawa eh. Sangay chiko di na may Queenstown. Eyo, isu na wekangu. Kiyong sabah, may pinang mga liyo na rongo itukutuku. Rongo bulang mo may nakoro. Eyo, na kabinikuwa. Kiyong sabah, may pinang katakatala nga. Mga lalate kiyom ni na waswas ni ngon ni sala ni suka may nataka-taka na kabinikuwa. Araw ni indo man na numu ni itakitakin. Doon na numu ni itabi. May bigi kima may nabuni Ire lubi viti kaya mami o sa pero wanto ni mbuto ki Queenstown na yo o sa na pinakang gumi sa
1: ngole mai
0: na yo
1: ngole mai ngole mai
0: mese pero na sinasabi ko may kito sa ngole yan eh ayo ayo eh sa na sarapan libo turang tao eh dapat talam ni bosa tendo na muni sir
1: sa nga mo ni ngole mai kundi lang katang na wano ni may chua kina
0: di na sa
1: eh ma ayo menda ngole mai eso eh lang katang chung na wano ni may chua kina to sa chigongo na biyaka ni sa tungo menda may bang
0: Anjina sa nga no ekango. Isu na ka binak sa baka lib ki wem sa lolo ma mo sen wikim ni kir sara.
1: Binak ba le o. Na ba le maramata.
0: Iyo ni le ni Queenstown Fijian community. Vam bi bi bi rena isuli soli. Er sa le vuli sa ta ka vaka e na vuno ta ta ko ro Queenstown. Iyo. Ken do gain do tele tu ku ni ker ker ni bitar tar me bali wale si me ke mami e ngiri ti ke muni taleani men do me na no muni talano. Iyo. Binak sa baka lib na ka ni ku Ni baka dengu binaka.
1: Nikalonga ta maramata o bina vali usara binaka
0: naka ni girango de tikana de mai akriva na wai na turanga ni sinu vava koro lo mai viti akini takitaki na irongo mai Queenstown and ndo vuni ya sei alteroa and e kavni vakarum wakendai pimen fiji pamana viti Tataka, sa voi to lorovi mamana miniti me lima na kaloko. Ndo manda na itukutuku ni vivoli ni mberni tangirongo sereani. Uti talanga oya, lima na kaloko ndana rongo ati tikuna nonda irongo na vosipoka peritania.
2: Hoik mukainga, o mu mea i koa, koe ahu wanima o siulai o wafe waono, o kufaka ilonga i faka maa manilahi ai, ai World Drowning Prevention Day. Pe kono faka rea o pehe, koe polo kalama sinaki ke ua na amate meremo hataha. O mu mea i ai tokolahi o kakai kua na amate meremo he tau no fo. Pe na ikai mateu teu ki ai, kako hoko ai vai koho mate anga. Na e taku ki tau tolu koe kaunavi ke ita o seni, kako si mate meremo ai ai tau whanau. Ni ihi, koe hekea, tafia, tae mateu teu, koe faka Kau mai mua ki he talaki o e porokalama ia ko eni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko eni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. Heka hekea pe tafia, o ua ere rea ho loto. Loto mau, ka oku ke lawa o te itahi, tokotoa koe mea na tau ui koe te whakateete lou fusi. Oku te fuha ke pehu whangai whakatapu, o hanga ki o lunga, maa nava. Koe maho inga ke ke loto mau, whakateete lou fusi, i he taimita tau, ka oku ke wakai atu oku iai hataha oku teete itahi. Wakai i nā kufainga tā ia nā lawa keke tokoni ki ai. E lawa keke whakahaofi a enemu ui a ki hao tokoni. Kumiha mea kakao pe kohareta o ku tete i tahi ke lawa o piki ki ai. O kuiai e whanki mea e lawa tokoni ki he toko taha ke tete. Hina plastiki, foi pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai ka akumahu inga loto ma whakatokanga i ange. O ka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lawa o tete, ka u kakao, ka u whaki i ai toko taha. Aho whamanatu whamaman lahi. O sinaki ke ouana a meremo hataha itahi. Tokonaki wawanima o siulai. Kau mai, popo mai, pikipiki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
0: Bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki nindi keveni wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi moza kawa indona ka. Na ngono oya zawa kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kaniwa en wako yani indona yaya nindi keveni wawa. Waka nui nui vinaka ni no musingi nisudu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani en veirua na mbaki mea zawa niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi keveni wawa e rawa ni kunia totolo na kensa karao ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi kevi, the kawasara.
3: Pime News at 5, talofakoe, I'm Vamala Leatin U. Hospital IT problems are the result of years of underinvestment, experts say, and warn it will not be a quick fix. The latest in a series of outages took five hospitals across the Waikato region offline for 11 hours on Wednesday, caused by a connection problem with the data centre. Staff were forced to switch to pen and paper, and Health New Zealand said some non-urgent appointments were deferred. HNZ said 68 appointments and 15 theatre cases were deferred at Waikato Hospital and were being rescheduled. Te Whatu Ora Health NZ Chief Information Technology Officer Darren Douglas says they know which parts failed but don't know what caused the problem.
4: Investment in digital infrastructure across all of our hospital settings has been variable. In some areas we have systems that are very modern and have been kept up to date. In other areas we have systems and technologies that haven't.
3: A new pedestrian bridge has been opened at Glen Innes train station this morning. The bridge includes stairs and large lifts, along with upgrades to lighting and CCTV, with other passes opening at Takanini and Te Mahia over the next 2 months. Transport Minister Chris Bishop says it's a major upgrade as the city prepares to open the City Rail Link later this year.
5: These are dangerous intersections and dangerous areas for motorists and for pedestrians and for rail drivers and for the trains. It also has added safety benefits as the grotty underpasses with the bad lighting and things like that. Being able to make small improvements like that actually make a big difference to people's day-to-day lives.
3: To the Pacific, Samoa's Supreme Court has struck out an opposition party appeal of the Prime Minister's acquittal following a conspiracy case. In March, the Apia District Court cleared Prime Minister Lauulialemalietoa Leawatea Schmidt of corruption charges stemming from a fatal hit and run in 2021. Lealai Lepule Rimoni Ayafi, the Secretary of the Human Rights Protection Party, filed a motion in May to appeal the Supreme Court's decision. The Samoa Observer reports that the court ruled that only the police and the Attorney General could appeal the decision. A separate application by Lealai Lepule for a judicial review of the decision will be heard in September. International relations expert Professor Al Gillespie says the defence pact between Papua New Guinea and NZ is a step in the right direction. New Zealand's Defence Minister Chris Pink this week signed a statement of intent with Papua New Guinea Defence Minister Dr. Billy Joseph on defence cooperation through to 2029. Pink says Pacific nations like ours are stronger when they work together to respond to security challenges. Dr. Gillespie says it's about linkages between like-minded countries working together when the need arises.
6: What you're seeing is a much greater linkages between like-minded countries. And this is not just occurring in the Pacific. It's also occurring for countries like New Zealand, reaching out to Japan, South Korea, Philippines as well. Often they're about interoperability. They're not obliged to defend them. But if we do decide to get into a situation of conflict, we can call on each other and work better together closely.
3: To sports, Fiji and New Zealand have qualified for the FIFA Under-17 World Cup in 2027 following their semi-final wins in the Oceania Under-16s Men's Championship. Fiji defeated Solomon Islands 4-2 on penalties at the PNG Football Stadium after a goalless 90 minutes and extra time. New Zealand overcame Papua New Guinea 3-0 in their semi-final clash. Fiji and New Zealand will appear in the final on Saturday, while PNG and the Solomon Islands clash for third spot and the final Oceania spot available for the Under-17 World Cup. And that's PMN News at 5 p.m. For more Pacific news and sport, go to pmn.co.nz.
7: You're now listening to PMN Fiji.

Welcome to the key, the kau leka leka, ya chembocho ni hoki hoki. Ni simina lima na walu na miniti ni mbola ni mbola vinaka, ni mata vinaka mai vina walevu. Na sema vinaka ting mai neka vinikua, o ni rao ni rongo da tali ni saravi akaribo sa tinga, e neka vinikua na ngona esa na mbiu da katalikina na itala noa, e neka vinikua ni takitaki, mai Queenstown, e neka vinikua ni vio, o tinga vita na serengo, e na rongo sa tutun gito mei punua, e na nona benga ravio asi na te waini ngolo, e na rongo da talanga ni ulu ni rongo ni tukutuku mei punua, kina nona benga ravio vili ame ravai, vita langa na vita la noa, menda na rongo da tiko, o Isabella Chan, na marama ni esia, e na tiko talanga ko e na kavini ko, mena mei soli prezi kaj tiko, na ngai batang tiko talanga, na nona wakatarongi, e na vida na singa sangi utingo, membalet an inflation rate, eh? Na thawa na kini mbali mbali, e vosa tiko baka pertania, menda na ngai rongo da talimanda, na thawa tuko no koya, e na vida na singa sangi utingo, dhau dhau ni ndalina kula kula, voro laki au. PMN Fiji, Pamanaviti. Pamanaviti.

Ki sa mbulu binaka, sa kuanga na nonda i tuku tuku ningi tana kavni kua. Er tono solia ke de na nonrato ingu na timini McDonald's and Roma marama na finala ni Super Rugby veira na marama na singa ni mataka go na beikai vareta ko Colora Lomani na kavitani ni timini ndrua kana liu teki rtono marama ki na matai ni finala mai waiduri na nonda bunua. E kai o Lomani ni rato sa tu warau me rato na vareta na warau ningito ka wumai na nonrato wabarau e na Lomani mbaki na elawata ki na dhadha wata. Gosa i kawani ngona me na waitavi na finala na timini ndrua marama era to anganga na matai ningona na baki rono dolu rosanga vulkarua karto tango makatale na bilo na baki rono dolu rosanga vulkatolu era to anruka na finala na baki rono dolu rosanga vulkava iango sege matai ni baki merto ngito na finala na nonda bonua e kana nda ni vitu berniti mio Mike Leg ni sege ni rarone timerto na sotava na mataka Ambalete na timi ni New South Wales Waratahs erto anganga ina mbaik saoti karto na sangati ko merto na rawata tale na nganga ina kavitu ni ngauna ina singi ni mataka. E to mana olomani ni veito koni ni leo ni vonua ina singi ni mataka na mbimbi sara ina non rato sasanga. Iana timi ni nrua na yatu iliu karlaini na isewa tiana rombana kandavu keikele ni marawa. Mereo ni na kesa kei kale te yi e na locks, nunia ndau ni moala kei salaseni rai lubu, flanka, sulita, waisenga na bawalu. Kolora lomani halfback kavitani, warani sese ngoro na batini e na wingo, angela rai tumbu kei atalei tembuna, tinikarua kei tinikatolo, chesovini, chosivini, nai hamu kei meruai rita nei voha, litiana, vueti e na fullback. Na timini ndrua, kei na Waratahs ana sota na finala ni Super W ana kavini mataka ana rara na 4R Stadium e Govin Park e mba. Na timi ni Under 16 ni soka ni nonda vanua ana laki waita vitale ana FIFA Under 17 World Cup ana mbaki vou go ni oti na nonda to wandukana timi ni Solomoni ana kai wake rua ana penalty shootout ana semifinala ni sotsota ni OFC Under 16 Men's Championships kawai dhuritiko e Papua New Guinea. Wakasa kiti sara na noruto waitavi wulimai na dharuwa ina sotsota ngo erto wangrukana timini New Caledonia na kai rua keisenga erto nganga vi Samoa na kai lima keisenga karoto wangrukana timini Papua New Guinea na toke ni rara na kai tolu keisenga na noruto ngito wakatombu. Ngosenga i katolu ni ngona merto ya dhawakina na finala karto na sota kia na timini New Zealand karto mganga ina mbaki saoti. Na yote yote ni ngona roa sota kina na timi rua ina finala ina mbaki rono dolo rosa nga vulkawa e anganga kina na timini New Zealand na kaitulu ke indua. E maro wale vuna doni weitumberi ni timi o Sunil Kumar na waro ningito arto waraitaka na dharwo kakaini na sangani rao na sota ke na timini New Zealand e na finala. Ia, yeah, na timini viti e na sota ke na timini New Zealand e na finala na bongi ni mataka ni sotsota ni OFC Under 16 Men's Championships ka waiduri e Papua New Guinea. Kene o titika na kavni kua na laki vaitavia na matai ni ngona na sotsota ni Women's Youth World Championship ngona sotsota ni Handball kana waidhuri mei Romania na timini Under 18 ni marama ni nonda vanua. E wakaritaka na iliuliu ni lagalako Luciana Rokura ni nonda tonga angai na sotsota ni Oceania Youth Championships ka waidhuri mei na yatu kuka na mbaki saoti e wakabuna merato na laki vaitavia kina na sotsota ni Vuruvura e Romania. E kai rokuura e rato na sotawa na timini warani se ka kawatiko na weitime e buruvura na timini Ichipita karato na sotale ngai ke na timini Croatia e na nonrato ngito wakatombu. E kai rokuura e na kukwasara na weitime e rato na sotawa ia lebu vera na ngone leo e na timi ngo e rato se ngone bulitiko ia na sotsoto ngo e kaya o rokura ni na bukia wa lebu na kia na wakaramba i lebu taka na nonrato kila na ngone leo e na ngito ngo na handball. Waka binu bina katalanga waka lebu o rokura na weito ko ni wailabo ni matinitu ke na walimpolo wala ni matinitu o China e viti ni mai rao kina na nonrato na laki waitavi e na sotsoto ngo. Na matai ni gito ni viti ke warani se na waidhori ane karosa ngubu kadhio ni singa ni bulongo. Kana matai ni ngona mena waitawi kina na timi ni viti ane sotsotongo. O viti ya metai talanga ni vonua ena Pasifika mena waitawi ena sotsota ni vurupurongo.
Se kotala ngore nei tik taki mena tamari ningi tona kavni kua, nomini don vingravi, asinate wainingolo.

0: Bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kapa indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki lima sangabulu kawalu se lima sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni nomu singa ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rawani kunia totolo na kansa ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Nandi Kevin ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na lumu yaya nindi Kevin, the cover sara.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kawa indona ka. Na ngona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rawa ni kunia totolo na kensa ka rawa ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevini Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevi, the cover sara.
1: PMN Fiji.

0: in Fiji.
1: Afa Ali is buna totoka na seroya buna na isa lane buna ni takani do maru takana vitina ni bimbuni mai bundo wetlands in Brisbane and I kavi nikua sa we rusa vulka tulu na miniti me walu na kaloko and the to bole me na rongoda na tutu ningito na ngono ser mantanga ngo a waso suti kono turanga ngo wana luveno dorvo ilia satora etikongo koe na songo ni songo ni tutangata ena korturanga e Wellington mulvina ka ginger ninja angona na no dorvo samu vakaita vitiko koe vulitiko koe na rongotai college erto vakaita vitiko na kavisanga nikua ena korturanga mai Wellington eh ia da marote kirti na luvenda na non vakaita vitiko na korvulindindu er vulitiko kina veira nangito ngongo langa sertiko samu na kavinikua and marota kavagalivu ni tukutuku ngolitiko mai vona e ko capital city na korturanga ene kavi ni kua iyo vinaka vinaka vinaka baka levu na sema vinaka tingu mai ene kavi ni kua klana vitala na tiktaki ni kua tingu mai oli ene kavi ni kua menda na rongo adhae ni kaku ni ngule dhava na tini kina tini karua ena na ngona ni rongo sertali taki mai vei kemuni ki vei kemuni ni mbula vinaka to wali talitinga mena rongo dina ando mona na turang ando suri tukutuk mai vei kenda na vei kabini waka rombuka ke waka e vaka vaka na na internet na na koro ena kabinda iyo ni mbula vinaka
2: Ia ni nimbule pina kata le roni oni i vetar tar sarang amai pati kiki rau na ya kabi pina kini kua na mani tali bon tali seba walu nan rau seba seba seba lima tolun dua na ituku tuku ki baka ni vina kata me wasei se me watai sona no me ituku tuku na mani tali bon tali asen nire ni teks mai na lima tolun dua na numetiko na somi na nomini teks rosanga wulina sende se ni se mga mai na Facebook page na PMN Fiji
1: tataka iya sa vandra na matini singa tingu makare kei wuni sea mani na numikele sara tikina PMN Fiji Pamana
2: Viti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Ni mbula vinaka. Turanga marama duru wana ngone leo. Ki kemo ni nalalayo ni ndo talitaka na ndo warongo may nananda ngono waru teke ngono lubi viti na biya kabi ni wakara umbuka. Yo, hindi ndai ni karusa nga wul kabani singa ni wula chulay ni busartiko na tutuko Ni turanga na vito saki ni biyo kani vihira na daka tiko na taundaku ni nanda koro ni dapagay tiki na rana leo istali tiko bakaya ni vale na kabi ni wakara umbuka ira talanga na sa ngole Scotlandi na matataka na nanda po nolo manyo viti na matataka ni Sirlandi na to bole mer na ngiriti ni oti na tini ni sibi na tini na kavni ko sa na matakle ito kuma viki ira kya na to bole me na Roman da mwena ndo Mondra kei na nangito era na pakai tepte kiriti kina en singa ni kua na madha o vidango na pakai dhurti kina nangito na sato sato libungo ni Commonwealth countries and avaka dirti mi Scotland my Glasgow and Singanikua ndola tiko na mbongi ndola tiko na no oli ni yonga ire tinga paga dada ri tinga na
2: na mata bola
1: io a manga na retio ala io retio ala no sanga wa wa channel of mande sar sar tiko no turanga go a onga ile io angar tal nda tal tv nda tal rumo sa usini ko ne kina io ya o kila ni lu sar tiko no vio kanira era saravuti ko ne sing ni ko na ndola ni commonwealth games my 23rd commonwealth games my glasgow my sekotelandi io ni mbula vina kana lu bi kim ni na lu bi biti o ni vaka tiko na tonda ko ki islandi tonda ko ki viti o ni sale ki vakai tiko tiko e Australia na vei atu anu anu mai Amerika cha wani o cha ina na vei vuno taleso ni sale vuli kina ni lita ka vako ni sale tar kortal to nga kina e na singa ni kuai kita wakam bule tingani e na nanda vata vata ni vinga ra vingo e o kalandi e na e kavi ni ku kita nui taka talanga ni nimbulu mbulu vinaka vinaka vakalibu na sema tiko mai na kavi ni kua au kila ni singa talambanga ni ko se madongo mai vaka na nimtiki na mbakin duani na sa nanra sa mi kadibi na non rumbula na turanga ndo mo kula ndo langa ser na ndo vanua o George Fiji be koso ra vaka na numati ko vaka na numati ko to finga fe pole ai na ndo na wasa and madongo bit ta tal tinga me na na la landa na na na lilai o George ndo na video Rawasoto George Wiko sabati ki Dion Warwick mai Hawaii na vida nem baki sauti ngai nona nana lile yo George ndu talitaka na sere talitaka na ndo modra na marama ndo langa sere ngoni Amerika o Dion Warwick Rosota apa kam bulu sere mo Dion vi nona nana landa o tau fa Wiko so katuni bau bagi ti ti mei merke menda na rongo ta sere manda na nona nona kam bulu vi nona nana lile o Dion Warwick, yes, of course I can go. Yeah, double mena, mena ba tingin tigitali awa.
3: Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
4: Got it. Auntie Taufa, look who I found.
3: Well, Miss T, it's me, Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
1: Mahalo. It's rest in peace, George.

si mai ve Julia Sangeta va maro te ken te tiko na e ka bi na ni ko va ka rombuka ne ka rusa bul ka va ni singa ni bulo chulai rono ndo luru ono na nga ona sa si bi na walu ya na rusa bul ka ru na miniti a ndo ni tuku tuku a tore na e ka ni ko na non ro wa saino viti ndo na ndo va ta na partnership ke New Zealand ye a kai tiku na prime minister ni veka waka matamboa se ita ok ke na weivoli ne iviti ni ndua pata ngona partnership kasa roma iwaka boi kasa ini ki mai New Zealand na mada sawa ti endo na ngo endo ne waka takile kile levu na non rosa mai viwakani o iviti ke New Zealand ye tukuni tiko ni osake asi ndi toka sa ini na vendindi na ti watakena nona ito kani o i Mr. Winston Peters e ka ni vei ndindi na te ngō e nubu ke ana vei tiki na bimbi me waka na recognized seasonal employee employer ke na vei voli ke na waka tumbi lavo ia ta nda vandindi na taka e nonda sa ndoni tukutuku vina kango nisara nirosa maisaini kina na sa kaya si hindi toka wata ki Winston Peter may mbaleta na kina pa kukieti ko na nabika may mbaletira na seasonal workers winaka ya ninge na nama ki mai na diyo na kaloko mamani diwa nanda nangwale sa rei serene ni rei tokani o Eleanor tingo mai serene mina mbulungo dikenda mai na nona ngwale ba vaka vaka le buli talenga na e ka bibi na kani kua na kana ngon sa sibina walu na rosa bul kavana miniti nungitao cookie me ba maroteke mina e ka bibi na kani kua nimbulo binaka

0: taulangi kei nou te solo. Se ni daua ni lo mai, ni bua rusa ngulu miniti me viwa naka loko ni mbula ni mbula vinaka. No ni ndoni pingara vinaka vini kua, oli bia mbola tangi evi kei one mai, tangi dha kimbau. Iyo, vinaka wali, wana seba tipi naka vini kua, na mata wali nanda kui ta wuki, ndo sa mbula vinaka. Sa ndende, ime uka ngandar tukun talanga o kishor, sa malo, Nui taka ni ndo mbula mbula vinaka, vinaka wali mu, na seba tipi mai, na eka vini kua, au kila ni, lewute, o lewa kai lewute, no na sili ni, wana we kandara wa kiti tingu na kortu ranga. Klagi ba, ni ndambi tingu beira na sowa ni pi.
1: Ngur sarana.
0: Ayo, ayo.
1: Bati ni ralang wale mai na kortu ranga.
0: Ayo, ya sarana. Ya, moni na ngande mai. Iya, bati ni kima bisa ndo ngande tunga ni Wellington. Sa sowa ndala ngono sani ngande mai. Ya, ayo, dumbo ngande mai. Nita kani ni mbulo-mbulo binaka na ukei ki mami. Bulo binaka fono mai Christchurch. Ngiri tingu ena turanga ni samona we kandango. Baka mbulo tingu mai. Baka talikina, ala moni. Alamoni, I've got your prezi card. All right, so be looking out for it in the mail. Eh, gonna turang ni tonga maten singa angga angga koe. And ano na mai pagi tayo bella na singa vuke lulu. Singa vuke lulu. Yeah, sa mai sila talong ko bella nito talo na lim singa vulan dola. Na kavni ko bi kemo ni na varong mai. Na kavni ko ni ando lumaka. Na ano na mai sila ba kasal ti ko koe. Kevo kau ni ngandrewa. Kevo kau ni kila. Ni na lim sanga bulan dola sa misu leong kope la rau ni pe buki buka li bono non rapondo bondo na ngoni kor ni voli se sa ni basi nga leu tumbe ka ngavi ke muni na moni ma dha ongo se na ma dha o mingo me mbaleta ni na vakote tika nyo oli na singa moniti oni na ngai toro tiko na ndo na singa nolom ni ma dha o mingo ya ni vitar tar mai saiba walo na rau saiba limo tolo ndua ya mda ngavi ke muni rangoni ke buka ni vana kata mda ngai ndo na lim sanga bulan dola ni tira ningiri nga mai ni baka mbula awa rongo di bela ya nga kanga moni tukuna sana biusar na edha moni ena lo mani kate ni chingobi ke rau ke rana ngai ena ngai tarati ko na oli na vita na kaloko oli na ziwa eh taka mtanga me bata tolo mbata nera na moate tala nga baka ikabina ngoni vita na kaloko sana tarai kina si odi sana na ganga na karo ni lima sanga bulan dola sa misu liongo o bela na ikabini kua vina wali vina wali bela na lo mo solitiko ena ke nando solitiko ni zuzovi na maramani esi na wekanta ngon dozo baka bunga na ngono dozo zobi la bunga do me suliti ko kwa menda baka lunga te kina na luve viti iya da maro baka liwu ni rani ma indo talanga na na dhau e na maza sangu tingo wata ngita kitale na kabini kua menda rango da na na na dhau ma isuliti talanga ko e ndo tal na limu sanga wulu na ndola e na kabini kua me ngole indo na ve indo na matamu wale e ngandreva tu na vevuke diva Dorimanda na salu salu. Iyo, ni bitar tar mai sa wawasar tungan ngon na uli na sin telefoni men turun na meninggiri. Kira usaha bakang buta tiga nabiyo kani ngon ngiti na kaloko. Mo ni sa serabi kirau. Mikro sana live eh. Iyo, na rong ser talita ki maybe kimu ni kibi kimu ni ndo mbulu bina kao na biti na ni bi mbuni mai bundo wetlands in Brisbane. Ki kimu ni kiti sar na wike ki mami. Ni warong ting mai na vi vanua ten tale so na taunda ko ki ni Islandia na taunda ko ki viti. En kavi ni kuwa nui takani ni mbulu bulu binaka gravity ko bulu binaka na mata bu vale na zaka na vuli na lutu na gito talenga

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wunga vuka e no wanga vuka. Vuka ki no wunga. Mula kisara ni safisuta ki au na wunga e no wanga vunga. Ia, seda ia. Edha voli?
2: Kena pa valain. Kila na seria? Living on a jet plane.
1: Living on a jet plane. Iyo.
2: Totoka.
1: Totoka wakani.
2: Senim buwa sala, ya?
1: Senim buwa sala. Ya, senim buwa sala for you. Ngari. Toka ruti ki timunda ka ni tukutuku ni mbose. Na baka da ruti ka na singa ni mataka, baka rawai ni kurusa mbulu kalima ni singa ni bulu chulai. And the Streams Community Church, Donan Rao, Queens Road, Pan Miwa. Kaya baka sanga na kapa kiliu ni le muri mai na bali ni lotus and na community center toka dikiban na library no Penmuir library na Pilkington Road eh oya ke moni na ngoli toka ni bokato tolom bol ni tulu ka loko sana kire menda bokale fomu da bola yava me ngai bana ka loko sanda sana teku ku kina na mbose iyo oya ni mata ka sarnga sa kire moni ngai bitu ku tukun takayani ngona visureti na mbose ni Auckland Fijian community ni mata ka sanda babin berati ku virtu na leoni mata Mbose naki ni tau kiki witi Aotearoa Trust and visuriti membaleta na mbose na singa ni mataka. Sa kire hivi ke muni na toro tiko na tingo marati kuna tuku ni mbose ngo, nyosota. Ke wakai tiko na nomini paka tataro sa kire muni ngi vitar tar ke ni tal talo vili turanga i viu ena nambun telewoni ngo saiba ruandua rua walu ono vitu va vitu tolu. Saiba ruandua, rua walu ono, vitu wa vitu tolu, sebi tala tala atu langi, en nambani telefoni wiko yaki, saiba ruandua, saiba lima rua saiba, tolu viwa saiba. Saiba ruandua, saiba lima rua saiba, tolu viwa saiba. Awa ya, ke wakao ni ngandrewa, moni na tarungi rao, en vita reso, eh, membaleta na mbose, ni mataka, na Longa Biti Women Soli, baka baka rao expo, baka rao mbuka saranga minggo, na ikatul sanga bulu kandua ni singa ni bulu chulai, gua na baka idoriti ko en Otara, Community Hall, nambaru sanga bulu, Newbury Street, Otara, ono na kaloka nea kavi, ono dono na tiku wakina, na vikinda waki, kena sa kathibi saranga, en aroni baka idorinda na lotu, leka lekando na kena masu, masu laki rao na songo ni soli, sa kathibi saranga na nomu ni koro. Yeah, sena londa koro, eh, iyo. Korni vasu, korni wakawati, vi kimni na turangan maramu, dhuru wana wane leo, ke kimni alalai, ni asana waka turangan lume viti, ni visuriti, ni waka leo levo, waka levo, eh, nindatiko ni waka leo levo, nalengarawa na songo ngo, na songo ni nondo soli, me rao vina kakina, na nondro me ingarawi, na wekanda marama, na tinanda, na bunda, rangoli ting may benua ena bulu serang anggo kotopo ekotopo serang ni yang bakinggo erang oleh mereka ngander mai sarsara weekend dan rei dan non rata kata ni lingan dan we bolia sana tiga telang ngona moni nang ge bolia kina eh solitu ngona moni na boli boli kina yo rang boli boli satora satu tu ting mau koe kirim buso ting mai me bakani tiko koe na tutang at secondary poly festival baka der ting mi wellington and kavini kuwa baka itabitikina Oluvian Osamu. Na wali ujinja ninja keina kemdo na leo ni laulawa na Isamu by na Rongotai College. Erto waka itabisar tinga ena kavi ni kuwa ni mbula binaka.
2: Iyo ni mainda lebo ni tuku tuku ndarango tati kuna kla me witi me mbaleta na wani mati nganga eh. Iyo madam kwa ndarango tati nganga kena na mea mai na far north o moko tepania ni sandona kana na kena voli teki tiku na vape eh, sena paipo ni meth ngona ice mera kla mera tingu kina nango nango eh. Iyo, ndona wani mate ngangango kwa watambuiti kwa na class A, eh? Tuku ni kwe, ni sabuli tekstara tuku nga na base toa may na far north. Na wani mate ngangango na meth, na base toa, na dairies, kina vya sa inisulandi.
1: Me wulita kimbuta ko, orto wulita
2: ka. Iyo.
1: Wale. nei sarto ripote te kisa mundangan no tu eso.
2: Ruangan antola.
1: Saida, saida tiko.
2: Ko e bakareta kani do vir na bonua me na fano at levun do ndo kina kina baganga tekna mefi ni sulandi. E va un giti ti kino te pania me la ki si ko bisar mandangana na vesto e rabulita ki ti kina na peipongo. Yongo e kasar tritu ngana le ni palimendi ni Northland o Grant McCallum ni lenga ngo e wusar tritu nga mai ni lawa e sen ni bako ko taki si ni mbiu na enforcement bana bono ngo ya sa ndare te mandanga na na be ka ndar ngo da ti ko e me bali tira na sa bul te ki barara vai sa
1: bandumul sa
2: bandumul sa
1: iyo oi ranga na lenga ni lawa e na ngai don doni be hir na rasan na ngai kila na non rasala ke baka rul te di ulta kumputa ka ti ko na wini matenga ngur
2: ni ke ntelanga ni tumbu-tumbu me ntenga ngaro ni ti ko e ke sa bul te ki ti bango me ntenga ngaro ni na ta bara uliti ko na lubi anta be ko na rala ko na sto
1: sa uli baka sa mta ka sar me uli na nomuni ti ko na tingur na tumbu-tumbu e na sar na ngol na sto na lubi anta me sa ngendo te ki tu lubi te ko butu na sandi school e Calvary Temple ni kru sandi school ba te ki George Fiji be ko so sa ngendo te ki butu na ko na buli bola tambo sa ngai ta ko mi gorna baka si si ka tumbla ka menda rei anda ge rei ko me kere 5 cents e 2 cents na da ko o be buri mi wise block ko ngila ka sandi school ice block tonga ndo sikina saka na tabako tu ko garu ni kem do ni sikona lo tu
2: ya no kono ya
1: isra kono ya
2: do kere 5 cents 10 cents
1: ya
2: yo tele mtanga no

0: inform us in don boy to bango you to na casa ba kaisa and don tan ni kuna ke nim boy ya da kan ba na kan bitar terongi iya da kan bitar terongi sanga ser ni kun misan da kukuroti min da ba dal ta ka vira na ka era ni da kava i da non ra sama na non ra mon na non ra bula seranga iya wiki mini na wiki mami say no to drugs. Yeah. See when the view when the tini kawalo na miniti that tuku tuku that my sir ne oli. So
1: the kind of name kiti kuma na miniti and the kind of name tuku tuku maybe Eleanor.
0: Yeah.
1: Na kawalo. The review na na la kule ibuli do na digital journalism. Go may berto sarang na Google.
0: Yeah. Na kawalo le when the sarang kay rong tal no buta kata kata my sir ne and I kavi nikua o te amende ngai tōle mirta wānra tīra na tikungo mei Glasgow. Kepa kāsar tukuna isa, nira ringa ingiru tali mai, reza na munongo rio Glasgow, e dana tala ngā Glasgow, eh? Ia, ni andra mtakalanda, ni vidi, ni tereni, ni bako koyango. Vewa kani production, voho ni wine randra, ha? Mende waka maro tikina, neka vinikua. Sibina ziwa na tiri ka ziwa na miniti, ni bula vinaka, ni mata vinaka mai.

0: PMN Fiji.
1: Evidan da kuna bauta rua to somai nandi. Ia sabi mamandonu na ziwa na kaloko ni mbula ni mbula minaka li usartiku na tutuku ningito eh. Ia na sotsota ni mataka na na finala ni timi ni marama. Ni South Wales Waratahs gertona timi ni rua marama na finala dona kaloko 4R Stadium Govan Park Mba. Ya, avokai dorti ni mataka, avokai talaki na na uenda sa ke lali vutu wae, se o dea sanganga na FIFA World Cup. Na wale vu sipani, na wale vu, na mainganga. Laveta rato, laveta na timi ni Spain na Mbilo, e na Singapore ni tisange utingango, eh? Nio, ya. Na one New Zealand, the one New Zealand Warriors, rato na ngito tikuna singa ni mataka, ma, they will play the Canterbury Bankstown Bulldogs. Ni mataka saranga, e na vima mani lima na kaloko, Acor Stadium. Acor Stadium is Serene. Angai ngai na sarangi to rao ela no ngengi mai e ole iyo atulo ole iyo ya ya vaka talanga ki na ngona vulo sero kusita Black Ferns ke Wallaroos and a Go Media Stadium ngango ya Kalandi vaka rowa ni krusa vulo karuni sing ni vulo kusita e rendra tiki ni singa sarna rao ninda tonga tonga nanda vulo ni vula e rona ngi e na tegu tiki ngi to ni sibina lima na tolu na kaloko ni vasata sibina tolu e na lima na miniti Isa, sabi sa utak itingo na ngauna. Sibi na tolu, hena lima na miniti na ikarusa ng vulu karuni singa ni vulu ako si daron na sati kina timi ni Black Ferns kina timi ni Wallaroos, eh? Ya, ukila ni santa na nanam kita tinga na nurto tua i South Africa na timi ni All Blacks. Ka avaka bimbi, be ira na nonda leo ni timi ratingo may Glasgow na kiana li Marutaki. Na ngito live na sot sota ni Commonwealth Nations ni Commonwealth Games ni ambakingo eh tatoka tatoka pukuti sandare di tikana kendra itamba na nanonda Tony Wala iyo na vi matanggalingito era na lingito taka era na visisi vikina and sa vaka nini vinaka tu vi hira ni na rao vinaka na vi ka era ngolewa i Glasgow kami na merao na vaka rongo i viti na vei zembu iti kuna rutini ni nanda vuno alo mani o viti na vei metali kete sara erna rawata mai na sot sota ni Commonwealth Games goi Glasgow na vani ni vinaka vi kimni kete sara na ndo ngito na rivinaka na numi sa tayambe en singa na noa na kena ndalavatiko o King Charles en singa na noa mai Glasgow do sambulo vinaka nimbulo vinaka na vio kani ni siyama vinaka tumi na kabini kua Pudo Meke Phillips, ni mbulu binaka, o tua chone soko, wakatala kino lualala Harry, na lama bimbi, arta rau na numi kimu ndau tiku na vion kaningo, o sama no vati kei yava. Nui taka nindro mbulu mbulu binaka sa, kei yada na kapni kua binaka wangalivu na sema tiku mai, ina nanda porokaramu na lubi viti, ene kavi ni kua. Ndo manda nanda tau seri na wakanda tau, aya, sisi ni la kemba, langata tiko o Suliasi Ului La Kemba and the sana rongo the sana mandeani mate ni serre mer to sana robote mate kina vio kani sa thubuti roya aya thandra to we PM in Fiji Pama Naviti PM in Fiji

0: Fiji. Ka to taka paka o tina se rea kuki. En anon rito se rawain den bala. O klar to langata na Black Rose. O klar to toka talanga go na... Norto version no o cookie.
1: Good.
0: Ayo, nda toto kasarang ano na na pamadalo.
1: Eleanor.
0: Oh, eh, may mbalita ng unang na AI. Siya tapi kuno nung mo, may mbalita na AI. Waka nga ito na ko, eh, binaka na AI.
1: Okay, ni kati. Kaya nga ito na kina binaka kina na, eh. Ayo. Ayo, ibo kay, may ibo kati ko niyo ko, eh, assisted.
0: Iyo.
1: Iyo. Iyo. O rede tiko mantanga na kena sa e ato mingo na e ato kenda mai na AI e wakai wara rotaka iso na nanda takadaka wara rotaka sa nanda takadaka iyo
0: wada mantanga ngo nanda to news eh sa rinimbiu nga wanda na epi na AI
1: kwa
0: sa na translate tak sa wabiti sa wanda tak sa wabiti
1: iyo menta to nangaro na nga iso na kena grama e dhala
0: eh
1: iso na spelling ni vosa e dhala iyo kwa sa nga meto nando nga garo ni kina wala tano ei ae oko e misini sen tamata oka manda iyo dina ni sandor na vivu keli wadha kabaya iyo kenda sanga chiga ni na human influence and human input menta nga ibitan ye iyo san sindo nga isipi na bulubul ni kalu
0: artificial intelligence e tunti wango wali tingango era mamadala tak na liu ke burubura na sainisi ke irna kenanda na computer na ka era ni da ka wendo na programu ni computer e bakato kaina artificial intelligence era kaya ni yanga era talanga ni bi baklengai iyo na nonta baka yanga tak sarangai
1: koi
0: iyo ni ko ele na ka era ni da ka na AI baka minna kata kata langa na nontang bula baka tanggor ni tunti ko elanoa na itukutuku enang una patanggor ya rata langa di pakilangka na nonta tangko maki iso mendang tunungko bitu panggo na yata musana ni kota kita mewoko na itukutuku yang beli diko
1: kemo itukutuku
0: loko
1: iso na kemo itukutuku era kila eko ni wunta katu
0: iyo tunungko enang una patanggor era ni pakilangka na nonta tangko maki era rata langa di kota lewi na nonta dondonu kila ina kianta itukutuku ku enda na senga talanga ni nuita kana viluita ki waka iso na wa matala baya go iyo iyo menta tunga na sana binaka
1: iyo
0: me pakata tu nuka ni tukutuku na kaya na kota mai kita nga nagaiba batu lewa kini menta kaya ko hindi na chuko ni tukutuku ngo
1: hindi na sara iyo
0: menta wangkang ka me kakuni
1: ko hindi na sara
0: ngayon sora vulnerable tu ni sulung kami pangon itu tu sarap amat dalat tak pambing bini ka lagu tu minggu pana mata bola pana Facebook iku kena nak tu boleh itu pana kaya
1: gori sangai nanti tu kuna oke nama mandira nama mandira angkaru nasi sangai ni kaki dengau ni wili kene bola mata ena mona liva liva endina eh ni fakat terong ni entah bapak malu ni kaku terang ni klik tu tolo like share nak kaki dibangun ni entah bapak malu ni fakat terong endina bapak gua se embiu ngamen gua embulia mayo ay ndo na tala nongo me may rao ay tukina na londa
0: iyo rin ba titi tala nga kina na itukutukulas
1: iyo tukutukulas kung isa sarap ang takatungo na na kinay tampay sa ngo biyo isa nango misang ito kini ito ngo kung ko hasala tumik ya iyo ata ka ba ya o kung nakita tiko me warong rong data ka na edamu ena rin bitamin na mata mo makumay na kimi tampay na tanapunua di sarap may tama ati takatungo iyo andara rede tiko andara sarap tiko andara rong tiko bunga sarap itu tuku bawa so sara lewai sartiko so sara vesel tinga kina ne kena bago itu kena tuku tuku lasu membela ten total na wakana iyo si mana tili na walu na miniti
0: rango na tiku ni
1: rango ser talita ki
0: may weekend muni
1: ki weekend ni wala mi tu sabi so tala may weekend miau ki weekend miau iya iya sao isa au na numi basa rambati ki nini mami tata mere wanga nangka se wame wanga nsani ni uko atiki muna na phrase ngo eh may weekend muni ki weekend ni iya oh ya wanga nindela indokindoki moli kaula meron na numi kinabita dini rona tua kango olisi wate kei nao mau tuere ra tuere ro vai titi kuma kortura ngana no mi roti ko ya do pati kei samano ro sambul binaka na bio kani to toka mai na kortura nga ni bul binaka do bul binaka tanga mata bala nanda kuita voki binaka bol li bunna sa mati mai ena kavi ni ko se ko sa kongo o tingo mesanga i vunga na vero si ni o tinga na mori kola o ti a ro sa nga ni sa sa ra kero tu mai oi
2: karona na AI
1: o sa tu kuno ve John Pulu no bongi sa o kim ni AI iyo o kim ni tu ko sa ngambal tu sini AI o ngitu kuno ve ko na chat when a group chat o kim ni AI meaning you are authentically indigenous yeah sa ra ngari o kente ke AI we are authentically indigenous
2: tango ba ki kenda
1: tango ba ki kenda maru kenda ka ku demo ra ki kenda

0: toka Paradise Roots ke Fiji ser kaboro sa ko tumi nanga ona ni sa sivina tini e na rua sanga vulu ka lima na miniti ni mbole bina katala ni sanga isi mamai serengo ni nanumi taliti nga kina Pekem ni na wekanda teko mo may fangare me ato sara na mbato i Okalandi i Nisilandi na wekanda ndo talitaka na siyama tiko may na bimbong ni warombuka ni na numital tiko nga na sere tarawango kando na turangan ni tamay chapo ndo mbulo binaka ndo watay talitaka nga na sere tarawango
1: Naka. Kia mwini kitra nga nando talitaka na itapi serango nuku vulu vulu mebe lia osban serango me nomoni. PMNVG Pamana.
0: Witi.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Li Osborne nuku vula vula. Ni vo e rosamur kawalu na miniti me tini kandona kaloko ni bula vinaka na wali vuna na minisa ma vinaka ting mai na ka vini kongo le sarti manda na itavi na vibuta i Taravongo i Stokes Valley bula vinaka nai na karua muni o sa wate ke muniti kona ser Taravongo i Stokes Valley Lower Hutt ke irta talanga na matumala na Doughty e puri rua ando sa bula vinaka na vina ni mewe sake iava e na e kavini kua e na serengo o kila na uro ngandawa talanga meo na nomi kemniki na i nau oli aia
2: binaka binaka
1: aia benga kondo moni dhangi nindelei atova meno muni kete sara vio kani oni semotala tinga mai e na e kavini kua na nanda vata vata kona lube i viti mai na tolu i na tini karua na kaloko ni mbula ni mbula binaa PMN Fiji Pamana Viti.

0: Ta tokan dina na sero ya. Sande di ongir rongoda. Sande na kanungo wana numitu kai jay da goli. Au rei da na koro rukua. Ya ngai wa tukuni mai langati mai. Da buti mai na ya da ni koro urukua. Sala bilinga. Ombui jay da. Iyo. Isa binaka binaka walibu. Ni bula di bula binaka sa wero. Sa bula kandu na miniti biti ni kandu na kaloko. Ni warong ting mai. In the PMN Fiji pamana viti na ngoni ni rong sertalita ki mai vi kemuni.
1: Ki veke muna ni.
0: Ki veke muna ni. Na hawa leo. Ya. O wampoto tinei kasa. Mi nimbulo mina ka maramata uvu. Isa sa arna yandra eh. Nui taka ni nimbulo mbulo mina ka wakata laki ni vei sirra remba. Ke Rossi. Na numu ni mata vu vale mangere bridge. Nimbulo nimbulo mina ka. Ni kem ni kete sarna wiki ki mami ni. Ni ra. Mbulo mina ka talanga Miss Domitila. Mai kaitaya. Vi kem do kete sarna. Oke kito ni ra. Ni pakai titik mena boleh ku ke outer apa kartu sa ortu sa apa kartu metu ni korong ko kaita ya i oli i ortu serangan nama rama kenturangan ni rae ortu terangan turangan maraman riu telinga iyo dua sambul binaka kesini boleh mereya kem nama ni mata wale osala nama ni mata wale kem ni kesar nama biokan sini tapi ni nama ni nimbula kei priang aku tu sumbu sara ina bluff eh nama ni oista ni bulo finaka ngai ka ni ko andar ngoda tik ni tik mei Queenstown iya terang ni sinu baba so li tik tik tik mai ana ka ni ko
1: totok totok ya nama tabu bale na ta na wi mai papakura ro bulo finaka lui ke nani Serengon ro nanu mital tik ngakina.
0: Oh, bina nanu miro tanga Mr. Mrs. Powell. Ayo, ndro mbulo binaka. Ano mbulo nako, mose stalanga, tamay rusi ki tinay rusi, baka talanga kine vay rusi, sa mbulo binaka, buni hivi, tila ki nomni matapu bale emanu rewa.
1: Matapu bale na lala na mbarabi, mbulo binaka, ndreanga ke itale, ndro nanumi talitinga na ser taramango.
0: Hindi na, kandi na to doko. Iya, sanda rey saramandango, kinlangay ser, lep sarto na ngonan nirong ser, klani lep talanga sarwa ko, tututing may, enay kami ni kuwa, binaka pagalibu, binaka pagalibu, nando vito ko ni binaka mai ena via kavi ni vakarau boka ngona nanda ngona nanu viviti eh ana nanda saran tu dela nanda steseni via ya mena tolu vi baru boke jan nanda tu mena tolu ina tini karuna kaloko paradise roots
1: peke muni na ngalili ngona sering ngome nomuni
0: tabu na ngalili

0: te Aotearoa e se ngata me vede rinduandua ina muturarani kakamuraki na veitu tuku e kamuraki kina. Kepu kako pakambote ni mai lutu ni batali ni gende meka wengarabi kako ngan rebo mkundru waka kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ana namba ni telefoni sana ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua wala wala mai kina katu ni meri liwa liwa complaint at pmn.co.nz se wala wala kabako ta mai kina katu ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua wandua eo kalandi rao ni kubitar tarumai dhulu kiri Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba Tolu Ono Ono Viwa Dio Ono Sisi Kwaban Ono To Website bsa.govt.nz Nwe Kundru Kethe Bakongo Menendo Bakaidhu Ringa and Lomba Ni Vusa Mbuna Singa Maininga Una Abakaidhu Kira Ndubi Ngarabi Se Parokaramu Ni Kathi Kathibaki Kakundru Bakitiko
1: Bula Aotearoa Tukutuku Marotaki Salutu Na Mbaki Nindi Kevini Wawa Ni National Bell Screening Program Maina Ona Sangabulu Ina Liwa Sangabulu Kawalu Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngono o ya dhobo kini na mbaki limisanga bulu kawalu, se limisanga bulu kathiwa, ena wako ya ni indona ya ya nindi kevini wawa. Waka nui nui binaka ni nomu singa nisudu. Uwasi visara, nina waka utiko ngayani, ena veirua na mbaki mea dhobo niosa ya mbaki vitu sanga bulu kalima. Nandi kevini wawa, e rao ni kunia totolo na kensa, ka rao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo ngai rao rao. Nandi Kevin Wawa e rawa ni wakumbulaiko. Ni o tauranga na nomu yaya nindi Kevin, the Kavasar.
2: Ia nangauna sabo e vitu na miniti me tini kandua na kaloko. Pakritiko na wewatai na kera sera na mbongi binaka niko. Na mani talibu nitale, saiba ola na rao, saiba, saiba, saiba, lima tolu nduna, dua. Wikimdou na Auckland rakim batabatatiko. Ngona mbeka ni wan reawa Wikim do mai kapiti
3: Mai Wellington
2: Mai Wellington Bule vina kasa ke tomo Serengo monro Nanumi Tiko kina vina kabale Buna sema tiko mai Nabi mbong ni warombuka
3: Iyadha ke vakasa kandresu Nangabu ni mbengu ariker ker tali tali sana nga ba kota tole nda tala ka bo eh iya ni bula binakan raking go bunga
2: ropate nak bale bu ni sen go ni nanu tal tinga kina

0: totoka, totoka, rakingo, ngunumbung.
1: Buno. Sini gilbing bu.
0: Ngunumbunga. Vina kai yo bikim ni na do semati ko mai do tali tak tu menang ona pinakang go. Do na lima sanga bulun dola soliti ko beda topi sa no na mandingi na bongi vina kani kuwa sana soliti ko be ropate ropate tui
1: e otahu
0: e otahu pula binaka na do ngiri ti ko mai pavini binaka ti ko mai na lima sanga bulan dolo sana pa ko tikan sana no muni na mbong binaka ni ko binaka bali e
1: kire be robot min dero alim sa alim na sendi
0: e be pulik ni men dero li pop
1: chani sul engel na wale robot na do ngir me ni ka bini wakarum buka na wale na waka mbula mai iyo ka di baka tal tinga ko kire tal tinga kire ni ka di baka be mata ka di baka ruai na be mata ni be single livery baka ruai o na numa ni atuko no kwento na mata wa veir ndo be baka mbono mbono baka ko yang ni muni ndo sote ni na Hamlin Park in Mount Wellington Hamlin Park Mount Wellington go in the kuna na stoni e vivi voli levungo na countdown and the kuna saranga and the kuni countdown Hamlin Park muni na ndo sote ki na bako ko yang o ya vikim ni the golden oldies ko sarare golden oldies eh ni yo robati ni e kai bi bi turbo yo ko golden oldie ayo bulbinaka robati robati vambote ni kiru yamba kiba tamere wanga primary yo maruta kana na mbola ni ndo ngiri mai no waka mbola ndo mbulo mbulo binaka rong rong binaka vi ya kabi ni waka rombo kasang ni ndo dalato kwa ndo ngiri mai na waka mbola na vi bote ni sere na wali robati sa nono na numo na woli mesa numo ni na mandingi ndo makim ni na mandingi na kabi ni kuwa
0: pabi ni binaka ni ndo ngiri temele bimbong di parombo ka pabi ni binaka tiko mai
1: Naka.
0: Here ni old, but rando tuku na may natembara, you know, young at heart.
1: Why, Sandina? Sandina, iyo. Kanjiri tuto. Karin, harin. Iyo. Pinang walim tuto nga Bella, Isabella Chen. Na kina may sarin tiku alalom na nimsa mabulan dola. And na ikaw ni kuwa, may buki iti kinanta na mata buwal, eh? Iyo, tuto. Katutok pa ko. Iti pinang walim na sama pinakating may. And na ikaw ni kuwa. Ang gira talating mo ro, pati kiri ko, kiri ni rongo to. Kura sirin ko, may virto na Nasi on the Money. DJ Junior, rongo bosa featuring Nasi on the Money. Dato na remix ngo. Isipin na tinikandua e nandua na minidi.

0: Tengo ni nai arambale kachi bakandua featuring DJ
1: Bill.
0: DJ Bill. Sa live na remix na ngunan ko.
1: Live talaga DJ.
0: Live talaga na AI. Iyan ang sa si na diwa na simina tini kandua na diwa na miniti sa toso tol sa ratiko na ngunan sa totol sa ngunan bong nikuwa. Iyo, bakuriti ko na...
1: Saan to siya makirta na wikante to ni Rotuma?
0: Iya, sa Navarro?
1: Iya.
0: Viti kay Rotuma?
1: Viti kay Rotuma.
0: May adobo sara na wano?
1: Iya. May adobo ni Kocho Talena MV Iluilo Bato, Ivo na Malamu. Isa kibang ko na embak sa wati, sa alis talitik may Viti. Embak iro sa wati. Iya. Iya. O day talena embak, Viti wan sa waro tong goli?
0: Iya. Diva? May numuni na... Kemudian sosial kau nanti kau nampung ni kuah. Kemudian nak kau tak tiko yang rembongi, sen ribet kau pakai ngoni salah. Serang kau ni nanumi ke di tiko kina.
1: Tunggu tunggu satu ramai nukor turanga, saya mandu cik nu boy boy. Pakai rend rend nak kena tali, kena tali.
0: Bisa.
1: Bukan rara, bukan rara. Mata ni buka.
0: Iyo.
1: Ayo. Ya va, kau kau ni om, pada om soli buki buki, kau soli ulung balai. Eh, bagai rara boy boy merani, tozi rawa, tapi tali tu tak kina. Oh, cengai asa, bisa ni tozi nanti kau tali ngamu, sate ku sarna, isa. Bagai nanti minum gumbu sara,
0: isa.
1: Nanti tali be. Acan kau tu kau ni biar mandon dam, biar mampuri nak. Gizi cengai bangko, gizi bangko cengai lukini. Makana ya va, makana ya va.

0: Mi se vila tini kandua na tini kawana miniti sa mai pakambula o Alfie e na kavini kua ni kakuni ngule da mamu ni nando vei toko ni talanga vei kua kei choti vai mai na tini karua na bongi lewi na runa kalokala matangani vakaru wai pia men rotuma se pama na rotuma ni mbula vina kata pena o ya e maori ni kim ni kisar na wakei ki mami ni rotuma ni ndo se ma vina kamai ni vea kavi ni vakaru mbuka
1: Ia singa parom buk ni kua rosang kawani sing ni bulu chulai sabla tal meza na bula ni mai sabla tal na disemba
0: a kanjina meza ba ma domingo sa mate tal ni ko sita ma singa parom isar nga ma domingo ngai orom buk domingo ni ketul sung bul kan doni sing ni bulu chulai o ya na ka bi na pokai dur tikin na soli ni e marama sung sung ni marama ni san ba tur rang lo mai vitir visreti e sar mai ba kali bu sreti ni ba kali ni mata ka ni ka kun ngul da bu bose e ka divi e da ka divi ka sar tikin lu bi vit ta pokai tikin ko kalandi e ke anda ke de sara io ang rotuma na india na viti ko nga kila ni kai viti ya se lo mani viti lo mana na non da sungu sungu talanga na lu bi viti en corni la da yokalandi sa ke re menda ngola sara ni boka leo leo de visure di talanga ni boka leo leo in donan rao queens road depend me wa the streams community church ton do lutu ton kana na mataini floor ron in dali vakile non da motoka en the car park ni community center ke as en da toto ke da toto leani en da rao ni vakile non da motoka en mataini i building saranga e vuno so so ton kana open me on queens road and da ngol ton kana tolo o tolo ka loko sa ndara voleava vana ka loko sa teko undono na mbose na singa saranga ni mataka
1: Nata. Nata ba kuriti ko na kera sere na bibo tai panguliti ko na sere ngo virto na matapubal na mona langi e pakuranga do umbulo binaka binaka bali na do sema tiko mai e na bibo arombuka bulo binaka ndila fifita wanehanga ke akwila rona numtal tingana sere tarabango
0: Chale, sini biao ndaku serta lango ni nanumi kene be kem ni kene na ndau taleta ki en taleta kana nangu koro mbangata mai wun pono leo pono sana auto urang oda aun robe im ni telenga be munu telenga aku ni CBM aun robe mbo mazua egi vokal

0: Nangaone ni sa voe rusanga vulkaona na miniti me tini karona ka loko. Sa wala kata langai rusanga vulkaona miniti me kero mai dhava. Pina ka vali wuna siyama tiku mai. Pina ka vali wuna itoko ni tiku mai.
1: Naka. O lindo nungu taro. Sa oni butana server to tamay biliwe?
0: Sa bo tayo ati.
1: Sa bo.
0: Yara nindu atali.
1: Mani awara kia o. Balata is nguru to naturanga na mekandaro eh. Arto tam tamani tamani ngoni. Iyo. De sa umbula meleka. De umbula meleka iyo. Isa emosi eh me ka kuni le bujuk na ta chung mena sere. Kena kyar sere bore chung ni da redin do na chikini baka lolo. He sene chikini da mbeka. Mta bioka. Tu mundu di baka tu mena bi ka ni barumbuka eh. Iyo. Aka chingar tu ndrende chuka da mundu sim sim ndrende. Isa do sambul meleka ni ta kani i to se na kan kan baka bu vale baka saka saka baka vuli baka lotu baka ngito ni kem ni kede sarra lu viviti oni ndo sema vina kamino vya kavini baka rumbu ka vinako vinako baka levo iyo na kavini kua na moni nangai nanumu tiko na vei tukutu kweso saka di baki o ti toka ke nom ni visure ti ani baka leo leo na matai no bosser ani mata ko vikende ke de sar no lugi viti na ngole ani na non baka tatar da ra sar ni taro ikia eh io na mol tatole ani de visure ti talanga ni baka levo io vinaka vinaka baka levo e rosni ko zama na zurbuni na ndalin ko sa o sa ndo ti biko na serena rosni toki io na mbo tin total biko ker to talanga na turanga ni sa no baka turanga ni tasir arta usangir tik meneka vniko ker talanga na turanga ni asana wa turanga ora eh ayo mundo na numikina o de taloli
0: artona turanga ni tame chapho
1: mana chapho yes turanga ni ta turanga tau vu ya ndo sambula binaka ndo mbula binaka ndo to ke sarno nom ndo marama ndo marama eh na se bur bur da bur to tukina kortu ngo kalandi kortu mai vitale oli mai viti
0: mai viti
1: mai vitale
0: America.
1: America.
0: Raiza? Inlandi.
1: Oh, Islandina. Yeah. Isi, nitu kumitungur ni Inlandi. Scotlandi, re-rebina ka na nonra wakaitavi, kia na nonra vingar nga ngaravi. Waka wanua na meke talangana vei kakite wangwana. Ra waka ruta ko erna songo-songo ni ngoni viti. Ngoni to kia mai viti. Esarli waka titi ko e Scotlandi, eh? Ukilani erna maro taka talanga wali wuna timini viti. Ena nonra tiko ngori ena nomuni vuru vuru livungori na nomni maten tungori Scotland na non roba kitavi ka thimbitaka tiko na non tvo no lomanyo viti na ngiton tindui e vaka dortiko e na singani kuwa okay na mother vi thimbaka na mother room da ka esa ndol tika na singana non e kroso ku katoli singa na vako ni nipi na ka ngol tika ni vale walesi e na kavni ko vi kemni ke de sara na luve viti oni na vaka kitavi tiko e na 23rd Commonwealth Games in Scotland. Ke kim do telanga na ngone leo na timi ni marama. Timi ni ndruo marama. Na sot sot ni final level ni Super W. Ni mataka saranga. Kim ni salu sotimi Govan Park?
0: Simbera.
1: Simbera. Kla mose sana rilu sotimi kino. Kan yuku abang iti tumi lu toka. Iyo. Iyo. Akhir seri seri tengah muka na kepengo. Ya. Itu sampul benang mose se na muka. Osulia ki luke ratambu. Ke mose se tawa. Sydney Street berata wa ile puno sori. Hari dana puno sangka iba na ngwa nanggo. Iyo.
0: Lu toka iba rata sari.
1: Bakan dua. Iyo.
0: Berata street.
1: Kwa ya. Itu sampul malah kena biokan. Iyo. Sydney. Ongkai Sydney.
0: Ndau mbula.
1: Adhani nortongon salah na Sydney Street. Bata ba ya?
0: Ya.
1: Iyo. Sydney Street. Aku na verata wa level no sorry ya don sambulo meleka babe na tapos na ni sa tatau na kabi mo si sambila
0: kere bila
1: bil ni lela kere ta kere kere tamay rusi bata tan bega kai e yo ndu manu nu kai baka e no uzi mo nga to kongor na rewa nga ndu tukun me ngon da ndu kel me kira me kitu ma vita baki na airport ndu sambulo meleka no vio kani meleka baka lebu na semati kumai e na ngalo vina kenda e yo rusi ni kodoma nongu vaka mau sula rendindi kina matapal talangana rendindi na no asa vada nga utungo na baka baka rao ni songo le misin su de ne sola en ngalo ni mataka ni mbula vinaka

0: Fimin Fiji pa mana viti ni mula ni mula mina ka sawe tini ka walu na mini tini tini ka ruana ka loko e foyek se ata pen ni na we kangu e alfi
1: Lele foyek se mai mauri ne mai no ai mauri anti oli
0: iyo sandende na we kangu iyo
1: sandende dina
0: iyo
1: sandende sa sempre ni Kata kana ni mami.
0: Wenda semperu mai. Semperu chiko na rutu mon language week.
1: Sa ochi na rutu mon language week. Sa bula kangwa na Fijian language week. Right. Semperu mandaka ni Willy Willy. Yamba kengo.
0: Nanda to tukuna tiko language week. Vanu watu language week. Sa teku sarana sika tambungo.
1: Teku sarana sika tambungo. Iyo.
0: Tisa ni mbulo pina kana wike kito ni vanu watu.
1: Na ni vanu watu. Iyo.
0: Ni vanu watu. Iyo. Halo all keta.
1: Halo all keta.
0: Iyo. Da hangaya metu na gaya mbulita ngana kena undoro tolu. Kena ambadha baka ni vanu
1: Iya. Aku cungko sana ke buli, tapi mau bapak itu bayar tu nerut tu mana
0: gori kuah. Oh gori kuah, kuah serangan gori.
2: Bapak rau rau.
0: Do iyo reda, va rotu ma serda ba. Ni rotu ma, ni nanu ma, era ni wadai. Bembala tu santo nak kan lebih ni wadai, biar tak cungko ni kuah. Iya.
1: Lebih ni lebih wadai beciko. Kia aniasa.
0: Iya.
1: Sana nasir ngok kia aniasa.
0: Iya. Go. Nada berkenal balbale.
1: Kia ni aniasa ngok na. Sere da buti embalete na mona e sol ki no rutu ma per pertania
0: santina esa right na dava na balbal ni kia
1: kia me vaka na the morning rays morning the morning rays
0: onde vaka ti me va se na onde eh io asa
1: Asa na vila nisinga.
0: Vila nisinga. Rai, thili vida na kasandaru buli dana kavni kol. Kia ne asa. Eh? Na asa na vila nisinga. Ne na va, sena na, kia morning rays. Yeah. Gori. Ya, on na vi mata kanda anda cungo sa wakanda sinda rete tinga na morning rays, na rete tinga na morning fog.
1: Na morning fog, kina morning cloud, eh?
0: Okay. Go endo na ser ni baka daimbe.
1: Baka daimbe, go.
0: Right. Naksarwali go.
1: Dokaya nga wirna rotuma. Moriefu, moriefu, ninduri, nduri mai.
0: Moriefu, moriefu. Iba daba na fara, na kembalmbal na fara na meke.
1: Saya nga na fara na kerei.
0: Kerei. Ina moriefu
1: moriefu
0: moriefu ndurimai
1: ndurimai
0: na uli kona ndrendre moriefu ya roti kemuni
2: bale tokoyan ya tuno kwendo ndurimela kwenda gym ali ba kokoyan ndare kwanga sa pisulti kumen la kwenda gym
0: sabi dana no muni steps sabi dana ndolu
1: sanke ya ngo na tolo na ndolu
0: right.
1: se bochu kai bitu na ndolu
0: sa bochu kai bitu na rona mini tingoni
2: memoria fusar
0: memoria fusar ndo memoria fu vateke on
1: memoria fu mendo ezimba
0: Tiro mo ang kanjiko na may kanta to ni Ruto mo. May bosa niyo Elfi. Sam. Eh, meno dito. Eh, bura mo talaga kinin mo steps. Rin doon dolo. Rin doon dolo steps. Rin doon na far. Kere. Moria fui oli. Sarado mo talaga ng rende. Yeah. Kuno vibes. Kaya ni Asa. Noa e Mauri. Iyo. Iyo. Tapen. Lele sarang Moria fu. Talo.
1: Parang mo na
0: Ay, murid. Oli, nduri. PMN Fiji, pamanam.

0: niti me tini karua na kaloko ni kakuni mule dhawa pama na rotuma ke Alfi Atalifo Prasad wakatala kina chochi wai maina tini karua na bongi lewa ni kua in rua na kaloko na mataka ni mataka kiro sami waka muadhe ke oli kiro wawini vinaka taka waka lewa na nomini vito kuni vinaka mai ene kavi ni kua maro isaka na vuvale Mosese ke na no muni na no muni na we kamuni na we kanda to e Auckland Street tu no kuni tiktala ngana Auckland Street we no sorry
1: Sandina
0: ye salom tel tinga ma yo Mosese be Alfi gina numero to tikna serre e na kavini kwa sa to saka na no muni ndu vale me ada na kavini vakarumbu komingo ni vakadengo vinaka

0: This is PMN Rotuma.
1: Mitchell le tene ngach tu atoka ne tenge se me lang ne avle le te is menete on va he toilet e ren rong hulmaliam ne chulai e from rong hulmaonta a os noa ia e maori talo falava maori kia ora na malo ele le talo fanisa mbola vinaka fakalo falaiatu malo ni halo olo geta halo olo keta tina koutou katoa se tene osu tu atoka ne poma tenge CMC was ngaru e pāmana rutuma e lalang ne micharente ne si aus ne e ututu ne rente pöngte is ne micharente is se osa fate is osa singte is coconut e TikTok tane ia yo kota kamatan on te rente e lalang ne micharente micharente le se e tapima kat mau ekra se hente Helen Katafono vola vola Faith Harieta masi tene osu tu atokane tienge CMA os Facebook Live micharente le Filema ta rako ki mutus ta e rente ta e hoisoko kingam ilalang ne miche rente la pola isla la os koinang tutu atakola ina ne utus ta e hoisoko kingam kat mau ekra os hense siang ne te e tiktok ta le babs ne boops hope coconut slasher kele tao na pedro ma dj groots miche en le lete aus ta pema kat mau ekra aus ne te e comments mitra eleleti aus tapima kasi so sing te taurien 6 times 7 rakek ma fengo kan rong rong ti ngasava tef se 6 times 7 ma so sing ta fiokta sir e osa ine e tiranti i ne rak ma sir e os ine lang ne tiranti i se kip Ke pui kai kote la hoi so kiang mumua me lang ni micha rente ni teang se mumua se os ngā rue. E la pose ma la teang sea e PMN Rotuma e iHeart Radio ni FM Station 102.2 FM. Ni la kele os Facebook Live, TikTok tapima ni e la pola la tapima se www.pmn.co.nz. Ke pui kai e mo ai ho kingit ini atali ni la sokon terena asu ila lang ni terante i Nila lang ni ngasaw te, fin lima ta e email se pmnrotuma at pmn.co.nz Nila pola hit se nampan ni telefon ta oval o liom fol ta. Kamata nas ngarue is inia ni osang fak rutuma, osang fak hanua, kamata nas ngarue lang ni micharente isis la uo ka se fa fak longi e reko on hanisit si os Maori ta is po mahilium si os ngarue lang ni micharente, ne? Ma is la kamaten os roitu mata is yosi os Hai o kingit ni liom e TikTok ta si os hensi siang tutu ni kil e os TikTok he te tore. Ka ha isla haula ro i tengangate Chihova e oit meau hanisi te lang ni micharente isko fa o mis hauhoi ekste la uawa oke e uawa oke o hanisi ma o mis la noa noa ia se e ko fa e reko e oit on tini oitu sau on tini sau e ne mauri man kamatanga helium si tironte i kala heli se avsi is ngata ang ni tore far ko fa la la tenga se ama o mis te tamis ngarue on kamatanga se na o finga la e o tamis fei fenga matamis ngaru e lalang ni micharente is la o okia kala a kuler okia ma ki kia as ne uli sau te chisu karisto te is otamis roitu otamis farte yanke ta as tu as is seet ma ne uli sau te chisu karisto otamis ngangacha ka hili la otamis ha mauriang esia amen is la lase ta makit is la hoi ma te is ha foi se Mumola isla lasa as makta lala ni os ngaru ila lang ni micharente is ma os te fakanisit se liet ni inya ni ai eklamo os feang is fuonga ne rakek se is e ngasa vetuf se fingalele mata e kipuika e te Facebook ta share the live hoi ve ngan ngaru ita makota e fo im feang is fuong ni ngasa vetuf se si aus ni te tiktok ta o kopla fula mak o kopla surum se live ni tiktok te te fula mak makota e nam se comments feang is fuong ta ne no ka ka dreira ta makatri e os TikTok ta makat is price o astakal sur ekra la pote fakanis. Is la hoifingang ma os hun te is os sing te is moi reveal so ni yo muekte os Wow's Kids Fiji ma ve ma ta is la hoifingang si tike te is ne ngo ahela is la hoifingang si os o is os ne ma muslelia si os ne muslelia ne ve hek ve iris parents responsibility where does it start and where does it end Ka ni isla hele se osa au ni hoi whinganga te isla. Io se, ka ngoma to rong rong e his ngwa hela fiang ek e TikTok ta ni o fuim e TikTok ta e lalang ni ngasawe te kota vese. Ka ngopa inia tape ma enia ma oi te is ngokat minti hele rai te kei te isla ngola po e love at first sight, ne? Ka kipui ka emo rong rong te hanapa te love at first sight, fingle ma te e terse, a eselala se ta utut kata ela rakokim se omis ela pola hea se nabane telefon ta oval o liom ful ta, ne ela rakokim e Facebook live ni os TikTok ta ngopa afoy, e rong rong ni love at first sight. O hoi o fang mo muet ne a yo sok tapen ta ang la la nos ngaru lang ni michrente ka is mas mak fo o het la chau e os ngaru la chau si is la e lang ni michrente se la se ta utut ki pu ka yom ka fingli mata fe se ta ip ta ma ip ti pa o heta ka fe se mata yom exe ka ai okif a elfi se chi o ka ta se ninga ka ta ka ai okif a elfi ma ka ngarang ni pmn rotu ma ka makete sai okif os hente siang ni noha ni tei TikTok te tapi ma NX Zelicious Yankee Zulu Maliha Jen Jen Gardenia Kamzi Annie ma Moskoy os si os hanua Siva Moriefu

0: Noi Mori, this from Rom Lili, on my four and famoon ni pole is veyang in National Bowel Screening Program, tukpe e fo onong kul se fo limon kul ma vol. E katanuare la asok petit, e avet ni e la fo limon kul ma vol, ni fo limon kul ma siav, e ta la pota o te hawanghet ni hei siu te, ni la asok wa sa pior teet ni mouse finai, ta katanua tungira. Katili li ho akit, e la pota o te hawanghet ni katanua tungira, e te ni fo roi hile se avet ni e la fo hifon kul ma liom. Sa pior teet ni mouse finai la po la au ma rea miche cancer, e avet ni la po la au pot la lilia. Yo katanua tungira, yo asok avapion, ma yo po la asok miche. Sa pior teet ni mose finai pola mur a mur. E avet ni ala po o te huang heta tingle le ma sok security.
1: E la posi ma la he ruasi Broadcast Standards Authority e ovol o o full on on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz dit ni tine e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la luang ni teren rong hul e av ngarue kamatam i tironit ni ngarue ti is ha soko.
2: For XA New Zealand on air, e hoia sawanga.
3: This is PMN Rotuma.
4: Mene te hek vehia e he roa he ta awa he as ngaru e lang ni micharen te ahela o e ka ti pao se tene o se tua ta koa. Joey Tamniko, fofai eksia e tungne o ne nane o ahe i hanapati os o ine e fese si o sinse se ne te TikTok ta foi exia ngwa he no noka isla pola hoi soang ma istau la hoi soang os te mamfua e av nei ris mauri a ti se av nei ris pa is hoi soang e hanisi a fupu mololum ololum si o story noch pause e ka ina ne o sa e ma oi tapi ma ah ma ek ahma eka ti pausi os lelea ni oris lelea oris pa estu tua takoa ma lelea ilse makal vahi orala asokua oris pa isi ni la mato wa oris kaunohonga tapi mani aye raven reriang nonoka pa is hoya soang ma hoya soang talapola na ka te ara la kola re e te ne avi e ne. Ta ang ngā a hei tunga hei la hoam se is, ka la sok ek os hoi whingang te is e ava te ngō la hoim e fiti. Ka se tene osu tua ta ko a hei la oe ka ti pao se se hen te is a sing te is che ni mua. Os hen se siang te tua ta ko ane te TikTok ta, os fofo ek se e fofo ni os ngā rui takat mau ekra, os hen se siang ni e hanap te tore e TikTok e watch party e te hanap te tore as ufa mafuta NX ma on ko Rwanda Zilicious Yankee Zulu Maliha Jen Jen Gardenia Kemzi Annie ma Moskoi ma os hinti siang ne te TikTok ta e an ihe te Babs le sising ta Zina Hoppe DJ Groots Pedro Puaxoi Slasha Rina Pasio tape ma se Coconut ma sising ta Upside Down Lotto Vai Vai Fofoyek se makete is ai ok if tine os tu to ko falang a choi tu la lu mek ma kikia omus mauri se avete isla hoi poang hoi ek fuamus malalum